0: Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: pre, nakaibalo ba ka pre? Yang ako ang lola o lolo, nagkambyo og citizenship.
1: Wow, social pre.
0: Unsa po ang citizenship nga ilahang ikambyo pre? American citizenship? O kanang Canadian citizenship?
2: The pre, senior citizenship.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
7: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyan daw.
8: Tapos?
7: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
8: Kapila po ka mang haplas po?
7: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
8: Kung sige gamit yung mga haplas.
7: Yes, well.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
1: Out of 5.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminawon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, sa tingala siya kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Ang tingala yung asawa lagi nga matay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ko di ako wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dag mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya.

0: coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan og heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag, mamahimo usab nga ma-heart attack og ma-stroke. Alam mo na asikasuha baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka oy. Inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala? Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay makatulo sa matag adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon nga mga pag nakaon nimo makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So, ayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Bagangga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man ko sa akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir. Yaki!
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy

0: Dok, dok. Kinahanglan nyo ni balik ni mo nga kuha ang kwarta nga gibayad ni mo. Kaya huwag yun, ayaw akong baboy. Namatay, pahinoon.
1: Yun na. Imo bang gisunod ang kuha ang instruction nga imuhang paimnon og tambal ang imong baboy 3 times a week?
0: O, dok. Gisunod mo lang. Ako yung gisiguro, dok. Makatumal yung tambal ang ako ang baboy 3 times kada iwek.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay naghabon siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Sir, yapag kita nga, no, subong beauty soap na blao na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mo, balakad ka, lumo. Mga napatumari ko na siya, do mga 3 days to 4 days. Tumulan na, do nag-effect na dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, og dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo og andam sa delivery. Palit na!

0: taas na punang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.7, enjoy.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaan man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy.

0: dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pancreas. Kining Serpentina Plus makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likailang gyud ang sobra katamis. Mao na permanente gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kaayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong debate. Tinuod ka na, apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na ako, wala kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng mayong panglawas. Kay ang atong lawas sa lagyod ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Nainom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nangawag pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lagod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, galing lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: pre. Tagana ra good ning pangsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre. Ako na lang be. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan, pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, marag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Kinaulbay ako ya kay allergy ni siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Moro gid siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaw na yung maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: 105.7.

0: nga ipatumar ang kiniyaki vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang kiniyaki vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining kiniyaki vitamins dili dapat mawa kini sa inyo ang mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay kiniyaki vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata, payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa kiniyaki vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
1: Sa misahin kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kiniyaki Vitamins. Kay mo ay akong gipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gid siya, Kuya, og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan, Kuya. Si Rosel di ay ni Kuya. Mo lamang ganito, Mami Joy, ang text nga ato na tagapagtagad. Wa na kita igong oras sa tong tulumanon. Yaman na kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Laboratory. Tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ng kalusugan, ingatan. Daghan kaayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, manan siya kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro, o ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Miss, miss, ayaw paglihok og dautan.
1: Ah, nga naman.
0: Kasi bad yun.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM!
9: Ay, unsaan mani, uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
9: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
10: Ah, mo ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
9: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
13: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!
14: Brown out man o mataas ang
13: taas na po ang bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
3: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
4: Punto na Joy.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
3: Glutagency, mami? Ano yan?
4: Ang glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
4: Sureness. Right away.
3: Yes. Thank you, mami.
1: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Udto na joy!

putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad

0: 105.7.
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
3: Pansya ka ng payot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukok na siya. Magsasit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Giddy Yaki Vitamins yan.
2: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: kay. Kay balugod ka. Pagdako na ko, gusto niyo kong mahimong pulis. Tinood ka na. Gusto niyo mong mahimong pulis? Ayos! Pangmatsugyo ng trabahoan na. Au! Oo, tay! Gusto na akong mahimong pulis. Police woman ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na punong bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
1: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
2: Udto na joy.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat din, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello mga mami. Kumusta na po? Ito na naman tayo sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan kon Yaki. Ang programa na to, hatod sa Yaki Laboratory, nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil. O sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Itang magaginikanan mo action gyud og kabalaka kung walay gana nga mukaon ang atong mga anak kay basin og magdaot sila. Mao gyud na ang ano dayon sa problemahon dayon sa mga ginikanan, labi na ang mga inahan. Kung kini ang imong suliran mami, mama, nga dili mukaon o walay gana nga mukaon ang imong anak, patumara ka na og Kidi Yaki Vitamins. Tungod kay ang Kidi Yaki Vitamins dunay kompleto sa nutrients, maong bisag wala siya'y gana nga mukaon, mahatagan nimo gihapon siya og mga kinahanglan sa iyahang lawas aron permintis siya nga himsog og kadugayan ana, magana na pod na siya nga mukaon. Pero kasagaran ang mga bata nga ginapatumar sa Kidi Yaki Vitamins, maugyod na ang mamahitabo. Nga mugana gyud sila og kaon, lami ang tulog, tangkad, ligon ang mga bukog, dili sakiton, dali ra kasabot o bright ang mga bata nga naga Kidi Yaki Vitamins. Kining Kidi Yaki Vitamins alang sa mga batang adunay edad nga 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Ayaw na ninyo sunda ka nang nakasulat diha sa karton kay nagka clerical error ka na. So kanang ibutang diha nga 3 years, 3 months na siya mga higala o mga mami. Ang anorexia o ginatawag nga kaning anorexia nervosa, usa ka klase sa eating disorder. Kung diin ang mga tao o bata nga duna ni ini nga gusto nila dili sila tambok, gusto nila ubos ang timbang kay ganahan sila og niwang, wanggi. Mao nga matingala ka dunay mga bata nga niwang, perte kaayo maglihok-lihok og dili kaayo mukaon tungod gusto nila dili sila mutambok. Mao pud maya na ang gusto sa mga doktor. Dili sila gusto og kanang kuan obese. Oh, kana bitong bata nga naga-promote sa Kidi Yaki, gipa diet gyud na niya og gibawasan ang vitamins 3 times a week na lang muna siya kay grabe kagana.

0: Mami. Butong sab na mo masayran mga mami. Ayaw yun in town ninyo ipagwalang bahala. Ayaw ninyo ibaliwala kung ano na may problema sa inyohang mga anak. I-text lang kami sa 0928-6767031 aron matabangan namo kamo. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0948-462-3548. Mami Joy, Kuya Loy, dako akong pasalamat sa inyohang produkto kay katong buntis pa ko. Yaki Oil Liniment, ako ang permiting ida panghaplas kuya. Wa gyud ko naglisod sa pagpanganak sa ako ang kaluha kuya. Sa balay ragani ko ng anak kuya. Og wala pud sila'y buhok kuya, pero sa dihang ginasabunan ako sa Yaki Baby Soap, dali kay nibaga ang ilang buhok. Ginapatumar po nako sila sa Kidiyaki Vitamins. Himso gayo ang akong kaluha kuya. Si Linlin Diayni sa Bersuela, Agusan del Sur. Text usab gikan sa cell number 09067822473. Mami Joy Kueloy, salamat kaayo sa inyong produkto kay nigamit ko Gayaki Beauty Soap. Nihamis gud akong kutis kuya og nawagtang ang ako mga bugas-bugas. Salamat kaayo sa inyong produkto taga Tanawan Ayungon, Negros Oriental ko kuya. Adun na ba ilaing text gikan kang Rowena sa Dumulog, Gabukinon. Matod pa niya. Mami Joy Kueloy, nagapasalamat gud ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule og Yaki Oil Liniment kay nakatabang gud sa kuwa kuya kay iniinom ko og Gayaki Herbal Capsule. Kay nagaluha mong gugugdugo kuya o naghaplas po kong Yaki Oil Liniment. Sa dihang nagpa-x-ray ko kuya, negative ang finding sa doktor, wa ko'y sakit. Salamat gyud kaayo kay nakatabang gyud ang akong pagtumara sa Yaki Herbal Capsule ng inyong produkto. Mag itong text gikan kang Rowena Culago. Wa na kita igong oras, Mami Joy, sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
3: Dear Mami Joy.
4: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

Apat na minuto na po mga ka-joiners, magkaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ng hapon namin dito sa Kinapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners? Kinapawan City, kumusta po? Oga sa tanan na itong mga tigpaminawan, diha sa kinatibukan nga probinsya sa Davao Oriental, mga ka-joiners, kumusta, kumusta? Magyod in town ko nakadungog ni Dan nga nag-live sa Katiil. Oo, sa sige na kung hinangyo nga magtingog, wag yun ning tingog. Basig nagtingog, wag na ko naminaw sa kabisi ni mami, mga ka-joiners. No? Kaya itong gitistingan dito nga mutingog si Danny o Dan sa kinda, sa KTL, no? Pero wag yun in town si mami nakadungog. Anyways, tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Sabi ko nga sa tanang nagapaminaw sa 105.7 Joy FM sa kinatibukan nga probinsya sa Davao Oriental. Mainit ang hapon dito po sa Kidapawan City, mga ka-joiners. Kumusta diha sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental? Sa tanang mga nagasunod sa Misamis Occidental, diha sa Pangil Bay, mga ka-joiners, 87.7 Joy FM. Kumusta po? O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ingon man ang tanang nagasunod sa 102.3 dinhi sa Kidapawan City o North Cotabato. Kumusta po mga ka-joiners? Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Sa itong mga nagapaminaw karon sa ato ang aluya ang lawas. Kay tungo, dili maayo ang pagbati, no? Inom mo og tubig mga ka-joiners, magtulog og sayo, mag-inom og yaki herbal capsule, aron lagsik ka mo permi mga ka-joiners, ha? Aron maprotektahan po ang inyohang kidney, dili mo may UTI, pero kay kung naigo na duha sa buntag o duo gabi, yaki herbal capsule po mga ka-joiners, kung naigo na taog UTI. Pero kung naamoy blumiya, sambong, mas maayo po to kay Pure. Pero kanang ato ang Yaki Herbal Capsule, epektibo gihapon ka na sa UTI. Nahala mga ka-joiners, tuloy-tuloy na po tayo. Sabi ko nga yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman, huwag po kayo panawan. Huwag po kayo mawala ng pag-asa mga ka-joiners. Ha? Manalig po tayo sa kahitasan. Unta-unsa man ang atong ginainom nga mga produkto para maayo kita gamiton kini nga kasangkapan. Inana gyud na siya kay og dili pa panahon, bisag tubig lang imo kanang ipangaliya, mamaayo kita mga ka-joiners. Ang dili lang namang gyud mabalibaran inig panahon na gyud mga ka-joiners. Wala gyud ta anay mahimo kundi ang mo surrender. So salamat kaayo sa padayon nga pagsunod din sa ato ang programa. Naka-live streaming po tayo. Malaya po kayong magpadala ng inyong message o nabasig na amoy ginabati diha atong istoryahan, no? Padala lamang din sa ato ang live. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Labing tatlong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mami Joy. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Thank you for watching, Jeremy Comnag. Shout out daw nga Dibutuan City, Mami. Salamat sa pagbasa. And also from Richard Nomen. Shout out daw dari sa Talakugod, Agusan del Sur, Mami. And also from Estella Fernandez. Mami, kumusta? Watching from Amas Provincial Hospital. And also from Tokyo. Shout out, Mami. Request ako ng song. Unsa ba yung request niya, Habang Buhay, sa susunod na Habang Buhay by Ben and Ben. Yun lang, salamat. And also from Ricardo Liego, hi Mami, pag-greet po ng happy birthday kay Doc Bing. Thanks po. Oy, birthday ni Doc Bing Herbilla karon na aliya sa Barangay San Antonio. Oo, ang inyohang doktora para sa inyohang pa-check-up, sa colonics, o sa uban pang mga angayan ninyong para mulagsik ang inyohang panglawas. Oo, nakapromo si Doc Bing karon sa iyahang colonic. Samantalahin po ninyo mga ka-joiners. Happy birthday, Doki. More years to celebrate. Jenny Vistal, good afternoon, Mami. Shout out ko kay Mamang Edita, Tita Bibet, og si Richard nga nagdula og baraha. Shout out din po kay Ricky Bentayo nga nagiinom og tuba. Ay, kasayo ba? Daghang salamat sa pagbasa, Mami. And from Gigi Talidasan, good afternoon po, Mami. Shout out from Mungkayo, Davao de Oro. Shout out ko sa Panlaisan. Salamat sa pagbasa, Mami. Giselle Fajardo Makina, watching from Nalapaan, Piquet. Pa-shout out po kay Ina, nag-aayos ng bulaklak niya. Salamat po and God bless. Rylo Nalbagares, Mami Joy, shout out po from Dream Image Events Organizing Services and Rosmer Meat Vendor. Og shout out sa tanang taga-palengke. Alam, ay hapon sa inyong mga taga-palengke diya sa Caraga. And also kay Bing Ongkoy Maglente, mainit na hapon po, Mami. Kahit maraming problemang dumaan, tuloy pa rin ang buhay. Shout out lang nako, ako ang duha ka anak sila Charles o Glexi. Glexi Mays, ako ang gwapong bana si Glenn, ako ang mama Nene og Mama Fe na asa katidtuan. Salamat. Ay nag-request kanina, Poms, nakalimot ko. Tabang may buhay ba yon? Dudong Ubuta, Mami, yanali nga kami, 105.7 Joy FM KTL, Mami, madayaw ka di yang yaki, amo ito Marcos ang acid reflux ko. Ayun. Thank you, Dodong, sa salig sa ato ang mga produkto. Dako kay tabang yun ang ato ang mga yaki products, no? Labi na ka ng Belonga Gold para sa mga rayuma o arthritis. Bisag ng hubag na na, di nakatindog, di nakalakaw, duha ka Belonga sa buntag o doo gabi eh. Pahuway, good mo anak mga ka-joiners. Try nyo lang po para mabalaan po ninyo kung unsa ka-epektibo ang ato ang mga produkto. And also, from Densha Alameda Pabro, maing hapon, Mami Joy, patugtog po ng ikaw ang dahilan. Salamat sa pagbasa, Mami, ng Carmen. And also, Samira Bent Mustafa, pag-greet, Mami, from Binidayan Alameda, North Cotabato, sa aking ina dyan sa Buldon, Maguindanao. Kumusta po kayo? Oy, kumusta ang mga taga-Buldon, mga taga-Barira? Oh, sigurado gyud ko nga kusog kaayo ang 102.3 Joy FM dihang dapita. Ing na sila sa Mira ha. Pero ang kapankiran na kuan pamakinig sa 102.3 Joy FM ha. So mga pag-aring kasan sa Buldon, san sa Barira, langon ng mga pag-ari tanusan, pakikinig sa guna, assalamu alaikum. Sa langon ng mga ka-joiners tano ang mga Muslim. Jomar Banugan, thank you sa mga bituon. Nicole Antonio, good afternoon, Mami Joy. Shout out did Dumati City, sila si Jomar Butugon and Angelica Butugon og Alicio. Kaya Nicole Antonio, good afternoon, Mami. Shout out si Cholagdi kay Uncle Carlito Buguton. Paki-request ng song My Love. Dudong Ubuta, kusog din aw ang signal sa 105.7 KTL dere sa Sitio Katikugan KTL. Wanay antina-antina, Mami, kusog og tinaw kaayo. Ayon, kusog yun og tinaw dong. Thank you.
Evelyn Polunzanga, thank you for watching. Bossing, shout out, ayan, Kaniti from Metro Manila, from shop. Ayun, AR Mutia, Mami, shout out ako, anak na Minaw sa radio. Pwede request ng song, Where is Your Heart, Mami? Salamat po. And Ombon Biloy Magnaos, Linet. Mami Joy, pa-shout out po ako, ila Mama, dira sa Iwad, Jerna and Papa Noli. Din akong mga manghod na si Jimbo, din si Joey. Jenny Vistal, Mami, pa-request po ng kanta Tunay na Nagmahal by Renz Verano po. Thank you. And Janeline, shout out, still watching from Baganga. Try daw Lynn sa radyo kung makuha ba ang 105.7 diha. Ha? Lyris Glenn, ito, maing hapon Mami. Gusto magpasalamat sa inyong product nga Yaki Capsule. Tungod kay nakatabang nga maging normal ang akong menstruation. 5 months naman good nga dili normal akong menstruation. Ayun, ginadugo. Asa na ang ginadugo? Ginadugo ko isa or duha ka adlaw pero hinay kaayo, pero pagkahurot nako sa napulo kabuok nga Yaki Capsule, pagregla nako 4 days lang og kusog kaayo og naay mga nanggawas nga tibugol nga dugo Mami. Muna nga dako gyud og tabang ang Yaki Herbal Capsule. Nindot gyud akong paminaw sa ako ang lawas. Karon kay nakagawas na akong regla, maayo na akong paminaw. Salamat sa inyong produkto nga Yaki Capsule. Nakatabang gyud sa ako ang sakit. Ayun, daghang salamat kaayo kay Lyris Glenn itom. Tagadiin ni si Lyris, no? Ayan, salamat Lyris. Vina Madanlo Antonio, good afternoon Mami Joy. Shout out kay Nicole Antonio. I love you Nicole. Ayaw basa ako ang pangalan, pa-request ako ng song Ogi watching from Davao. Pa-request ng song Ogi. Okay. Precious Madison L. Hello Mami, pa-shout out from Katagbakan, Holy Cross. Shout out kina El Pony Banoy, Jomari Manambay, Jelmar Manambay. Thank you Mami Joy, pa-request ng song Ikaw ang Dahilan. Thank you. Annabel Felix Bandaha, thank you for watching. Mariel Jen Antonio Logroño, maayong hapon. Shout out Mami kay Mamay Dolor, Kuya Wiwen, Ate Nanette, Papay Dudong, Mamay Adel, Mads Aileen, Pads Wilmar, og Logroño family, Kudada, og Mamparo, May Nagkot family, og ang ingon man ang masablay. Michael Tugkias, Tumagantong, good PM Mami, shout out ang family Tugkias, og mag-ina ko na nakikinig sa iyong programa. From Michael ng Magatos, Kabakan, thanks po Mami. Lumon, maing hapon Mami, shout out na ako si Boss Christian Aguilon. Amira Atan Sulaw Kadete, hello po Mami Joy, shout out po sa asawa ko, kagigising lang. At pa-shout out po Mami sa lahat ng taga Lower Centro, Barangay Tupig, Kapalawan, SGA Barm. Thank you po Mami. Maraming salamat Amira. Nining Kabatlaw, Mami, pakigreet po ng happy birthday kay Doc Bing. Salamat po. Ayun, happy birthday, Doki. Jim Jim Pesokan, good afternoon, Mami. Shout out lang ko sa tanang tigpaminaw, diha sa Manay, labi na dere sa Mati. Kana lang, Mami, thanks. Bossing, Mami, shout out ang sumating Masangay Tumanggong family. Greetings from Metro Manila. Thank you po, Mami, sa pagbasa. Nicole Antonio, hello daw sa mga taga-Sitio Lagdik. Dira kay Uncle Carlito Buguton. Maraguman na ni Eliezer Zuminga, thank you for monitoring us. John Ali Baukan, shout out, Mami, watching from Sangam. Maraming salamat po sa inyo at 22 minutes na po makaraan ng alauna. Ito na ang kasaysayan po na ating tutunghayan. Matod pa niya, dear Mami Joy, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Gloria. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking kasaysayan. May ay up. Miserable po ang buhay namin, Mami. Maliliit pa lang ang mga anak ko noon. Kasi sobrang mabisyo po yung asawa ko. Lahat ng sugal na sa kanya, sigarilyo, inom, barkada, halos hindi mo makita sa bahay.
Sobrang hirap dahil ako lang talaga yung nagsisikap na gumawa ng paraan para mabuhay kami. Pero po yung asawa ko, nasa barkada po ang kaligayahan niya. Inanakan ako niya ng inanakan hanggang sa naging apat ang mga anak namin. Kaya gumawa na po ako ng paraan na huwag na silang madagdagan. Alam ko, magiging kawawa sila kung gano'n na lang yung tatay nila na walang pakialam. Hanggang sa dumating po sa punto talaga, Mami, na lumaki nang lumaki na yung mga bata. Iniyakan ko yung aking nanay para tulungan ako na makapag-abroad. Pero hindi pa ako nakaalis noon. Hindi pa ako tinulungan ng mga magulang ko. Nagkasakit yung asawa ko at tuloy-tuloy na namatay. Dahil sa sakit niya sa atay, nagkaroon siya ng liver cancer na stage 4 na nung maramdaman niyang hindi siya healthy. Kaya hindi na siya inabutan ng 2 buwan. Nagpahinga talaga siya. At doon ko palang nakita yung suporta ng aking mga magulang. Siguro, nung una na andyan pa yung asawa ko, ayaw nila akong suportahan dahil may asawa naman talaga ako. Taga Luzon po ako, Mami. Nagkita lang kami ng asawa ko sa Luzon din, pero sumama po ako sa kanya dito sa Mindanao dahil sa pagmamahal. Pero hindi naman po niya ako inalagaan ng maayos at ang aking mga anak. Sabi ng nanay ko noon, ano kita matutulungan? Wala na rin ang tatay mo. Ako marami na rin akong iniinda sa katawan ko. Baka sumunod na rin ako sa ama mo. Pero yun, iniyakan ko talaga siya. Alam kong may ipon ang nanay ko. Sabi ko sa kanya, Nay, tulungan mo po ako na makaalis. Wala na pong ibang paraan. Kailangan kong makaalis para mapag-aral ko ang mga anak ko. Babayaran kita. Pag nakasahod na ako, ikaw ang uunahin ko habang hindi pa malaki ang gasto ng mga bata. At sa inyo ko na rin sila iiwanan. Tutal wala ka na lang naman din kasama dito sa bahay. Nakabili kasi yung mother ko ng lupa't bahay sa Mindanao. Nang mamatay kasi ang tatay ko, nahirapan na rin siya doon. Kaya binintan niya kung ano man ang meron sila, kaya alam kong may pera siya. Sa awa ng nanay ko, kinuha niya yung 4 na mga bata na naging kasama niya sa bahay. At nakaalis ako para mag-DH sa ibang bansa. Sinuportahan ko sila at dahan-dahan na binabalik ko yung pera ng nanay ko na nagastos ko sa paglabas ko. At nung natapos kong bayaran, sinabihan ako ng nanay ko na ipaayos yung bahay dahan-dahan para sa amin na rin yun. Kasi yung 2 kapatid ko, maganda ang buhay nila sa Maynila. Sinabi ko sa nanay ko noon na gawan nyo ng kasulatan na binibigay po ninyo sa akin. At yun nga, pinagawaan niya. At pinalabas pa niya na ako ang bumili. Pera ko na tinulungan ko siya. Kaya dahan-dahan kong napaayos ang bahay. Pero after 2 years nung makauwi ako, nakita ko na pinaayos talaga ng nanay ko yung bahay. At doon, nakita ko rin na mukhang
hindi na rin magtatagal ang nanay ko. Pero yung panganay ko noon at saka yung pangalawa na sa high school na. Hanggang sa pagbalik ko sa ikalawang contract ko, tinawagan na lang ako ng mga anak ko na wala na ang lola nila. Sobra akong nalungkot dahil wala nang titingin sa mga bata. Hindi rin ako nakauwi noon. Papayagan naman ako pero malaking gagastusin ko. Kaya kaysa umuwi ako, ginastusan ko na lang yung nanay ko para maihatid sa kanyang huling hantungan. Pagkatapos noon, nung dumating na yung termino ng pag-uwi ko, doon ko kinausap ang mga anak ko. Graduate na rin ng high school noon yung panganay at nasa fourth year na rin yung pangalawa. Sunod-sunod kasi yun sila. Sabi ng panganay ko, "Mama, huwag ka mag-alala. Kakayanin namin ito. Basta mag-ingat ka lang palagi. Hanggat susuportahan mo kami, mag-aaral talaga ako." Sa madaling sabi, Mami, halos buong buhay ko nasa ibang bansa na ako. Napagtapos ko yung apat na mga anak ko sa kolehiyo. May trabaho na at may asawa na yung dalawa. At yung dalawa, yung pangatlo may trabaho na at yung bunso, wala pang trabaho dahil bago lang nakatapos. Pagod na po ako, Mami. Sabi ko sa kanila, pagod na ako. Pero wala lang man akong narinig sa kanila na umuwi ka na, Mama. Kami na bahala sa'yo. Magpahinga ka na muna dito. Hanggang sa nagsipag-asawa nga. At sa akin pa humihingi ng pera kahit na may mga trabaho sila. Hanggang sa nakapagtrabaho na rin yung aking bunso. Yung dalawa, may kanya-kanyang buhay na. Pero yung dalawa, doon pa rin nakatira. Wala pang mga anak. Tumawag ako sa kanila. Sabi ko, parang hindi ko na talaga kaya. Gusto ko nang umuwi. Pero ang sagot nila sa akin, "Huwag, Mama. Magtrabaho ka pa. Sayang naman din." Alam mo, Mami, bumaha po ang aking mga luha. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganun ang mga anak ko? Mahal ba ako ng mga anak ko? Ang dami ko nang iniinda sa katawan ko. Madalas sinasabi ko sa kanila, pagod na ako. Pero ni isa sa kanila, wala lang mang nagsabi na, "Mama, umuwi ka na, magpahinga ka na. Kami na bahala sa'yo." Wala akong naipon na pera, Mami. Kasi nasa kanila lahat, pinag-aral. Yung nagsipag-asawa na buntis bago nagpakasal sa civil. Ako din ang gumastos. Sobrang nakakapagod na po. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Kaya habang pinapadala ko itong story ko sa messenger niyo po, bumabaha po talaga ang mga luha ko. Gusto ko lang naman kasi talaga, Mami, itanong, ba't ganun ang mga anak ko? Di ba sila naaawa sa akin?
Kahit minsan hindi lang ba nila inisip kung ano ang buhay ko dito? Kung kumusta ako? Bakit parang ang saya-saya nila? Enjoy na enjoy sila sa life nila. Maisip kaya nila kung naghirap ba ako? Yung mga iniindi kong sakit ng katawan ko, yung pagod na ako, nararamdaman ba nila yun? Naaawa ba sila sa akin? Lagi kitang pinakikinggan, Mami. Dahil itong programa niyo po yung gamot ng aking kalungkutan. Pero mula nung nagsipagtapos, nag-asawa na yung dalawa, din nag-asawa na rin yung dalawa, at gusto pa rin nilang magtrabaho ako, wala lang man kahit isa magsabi pa, umuwi ka na. Ano lang naman ang makakain mo? Bigla pong napaisip ako, Mami, kung mahal ba talaga ako ng mga anak ko. Kasi hindi sila naaawa sa akin. Ang gusto nila, magtrabaho pa rin ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan? Hanggang kailan ako dito sa ibang mga tao na to? Para magsilbi. Napagtapos ko naman ang aking mga anak. Bakit parang walang may gustong umako sa akin? Samantalang yung dalawa nasa bahay ko pa rin nakatira. Ano ba talaga, Mami? May pagmamahal ba sa akin ng mga anak ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Natatakot ako sa nararamdaman ko ngayon. Magiging kawawa ako nito kung pipilitin kong umuwi at walang may gustong tumanggap sa akin at wala na rin tatanggap sa akin sa trabaho dahil matanda na ako. Ano po ba ang magandang gawin, Mami? Sana mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Gloria.

40 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Ayan na. Tama ba yun? Wabog yung tingog si Nora Honor, no? Thank you for watching, Hannah Grace Magno. Good afternoon, Mommy. Shout out to Aynako. Ako ang Mama og Papa na minaw sa Lapinigan. And also from Meray Ongkoy Tagkio Kibo. Mayang hapon, Mommy. Diyo, shout out me diri sa Lapinigan, Barangay Taokanga, sa Kibo Family og Basikong. Salamat, Mommy. Kukoy Masanggid. Thank you for watching. Maayong hapon. Ayan. And also sa tanang nagapaminaw sa ato akaron, maraming maraming salamat po. Ayan, balikan na po natin yung ating letter sender. Baka maubusan po tayo ng oras, no? At magandang hapon kay Gloria. Maraming salamat sa pagbahagi ng kanyang kasaysayan. Alam po ninyo, napakahirap po talaga na umasa po sa ating mga anak. Unang-una, opo, talagang sobra tayong nagsisikap kahit gaano kahirap, Gloria, para magampanan natin yung ating responsibility sa ating mga anak. Yung mapag-aral sila, mapakain, mabigay yung kanilang mga pangangailangan. Well, napakabuti para sa'yo dahil hindi ka nabigo sa mga anak mo doon sa pagpaaral mo po sa kanila, no? Nakapagtapos sila. Yun nga lang, medyo siguro umasa po talaga kayo. Kaya nga minsan sabi ko mali yung iisipin natin kanang maguna-una ta nga paeskwelahon ako akong anak para paabot sa panahon makatabang ni sa ako murag disud kaayo kay kung inana permi ang line of thinking nato, no, mura og mahulog lang ta sa frustration baka nang magmahay ta pagabot sa panahon kay ngano dili gyud magparehas ang anak. Na ay mga anak na mas pinanghahawakan talaga na nila na oh, responsibilidad ninyo na ginikanan na maibigay sa amin, mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Oo, at hindi namin responsibilidad ang aming mga magulang. Oo, nandoon na tayo. Pagpalagay na natin, dili magyud nato responsibilidad ang ato ang mga ginikanan, no? Pero nagmahal ka ba sa magulang mo? Siyempre, pag mahal mo ang magulang mo, mubati good food ka kung unsa ang mga daing niya. Diba? Og dapat mapasalamaton ka. Daghan man diha mga anak pero dili tanang mga ginikanan parehos, pareha kay Gloria o pareha sa uban diha nga grabe ang mga paningkamot para sa ilahang mga anak. Although naapoy mga anak gyud pod nga gauna-una nga makabalos sa ilahang mga ginikanan og kaayo. But sad to say kaning kay Gloria karon, ang akong tan-aw ani niya sa imuha Gloria kana bang nahatagyot nimo ang ilahang panginahanglan o nakita nila nga inana ka siguro ka strong. So mo itong makaingon sila nga, ayaw ma, sayang, padayon pagtrabaho. Kay kung mag-apply ka pa otro, basig di na ka madawat. While kung mag-continue ka di og trabaho, okay ra gihapon. Kung sa bagay, dapat pasalamatan nimo Gloria dahil nakapagtapos na sila. Pwede na nimo nga putlon na ang imuhang obligasyon sa ilaha, di ba? Kay may mga trabaho na sila. Hindi na lang bali. Huwag mo na lang isipin yung susuportahan ka nila, bibigyan ka ng pangangailangan mo, mubalo sila sa imuha. Ayaan na natin yun. Isipin mo na lang ang mahalaga na pagtapos mo sila. O diba? Nasa kabila ng kahirapan, nagampanan mo yung pagiging ina mo sa kanila. Na hindi lang napakain, hindi lang nadamitan, kundi napagtapos mo pa talaga sa pag-aaral. O diba? Napakalaking accomplishment niyan at malaking karangalan para sa'yo na nagawa mo yan alone, no? Nag-iisa ka lang pero kinaya mo yung apat na mga anak na makapagtapos. Now, ngayon, ayaw na pangitaa ang kung unsa mag-unsa sila sa imo kanang yung awa yung sinasabi mo ba sila maluoy sa ako ah. Naluoy man gyud siguro pero yun lang siguro ang abot ng ilahang panghunahuna. Now karon kay nakita nimo nga ang imuhang gusto nga mahitabo katong kaluyon kanila moingon nga mama uli na diri kami nang bahala sa imuha wala man mahitabo wala nimo nadungog og puro nakatrabaho na sila karon nya puro na nagguha og ilahang mga pares sa kinabuhi siguro panahon na pod nga ang imuhang kaugalingon maoy imuhang atimanon karon. O
less communication na. Hulata lang na naa sila yung mga pangutana, mangumusta, tubaga. Kung kumusta ka, okay lang ko. Ayaw mo kabala ka, okay ra ko. Inana, ayaw na pagpadala o kwarta. Nag-income na sila. May mga trabaho na sila. Ayaw na pagpadala o kwarta. Tiguma na ang imuhang kwarta kay para sa imuhang pagpauli, sa imuhang pagkatigulang. Dili ka mamahimong makaluluoy. Kay nga no, karon pa lang gani, nakita na nimo nga dili giyod gusto sa imuhang mga anak na mahimo kang obligasyon nila. Nagets mo na? Dili nila gusto na maging maobliga sa imuha sa mga panginahanglan. O gani sila pa mismo ingon nga, sayang ma, padayon lang sa pagtrabaho. Sige, padayon sa pagtrabaho. Pero never na muhatag ka pa og kwarta sa ilaha. Ayaw na gyud na. O, medyo adjust ka na karon. Medyo may mga pagbabago. Kaya nga no, nakita naman ni mo kung unsa ang ilang mga reactions. O, naga-enjoy sila sa ilahang life. Kung unsa ang kinabuhi nga na sila karon, wala man kanila giproblema. Wala man nila problema ha ka ng mga reklamo ni mo nga gikapoy ka na lain na kaayo ang imong pamati sa imong lawas. Wala man. So, mintras makaya pa ni mo, sige, padayon sa imong pagtrabaho. Pero tiguma na ang imuhang kwarta. Ayaw na gyud patunto nga magmangayo sila ihatag pa sa imuha. Kay nga no, maabot ra ang panahon nga ikaw ra gihapon ang makaluluoy. Kay karon man gani nga nagtrabaho ka pa, wala man gani sila magpakita og kaluoy sa imuha. Di how much more kung magiging liability ka na, kanang mahimo ka na nilang obligasyon. Idi labaw na nga dili na sila busto or dili na sila nga ganahan pa nga naaka para atimanon nila. So karon pa lang pangandaman na nimo ang imong kaugalingon para sa pagpauli nimo wala may magatiman nimo, makasuhol ka og magatiman sa imuha, pero siyempre di man kamuuli diri nga ugod-ugod ka na gyud, tigum gyud og tudo-tudo sa kwarta. Ayaw pagpamalit diha kay mahal, hulata nga na makauli ka, pamakyawan ang gamit nimo nga sulod ra pud sa duha ka tuig ngayon ana. Okay lang sa mga anak, may sita ka sa ilaha, kumusta, mauni mauna ana, but never na maghatag ka pa og kwarta or mugasto ka pa. Ayaw na sila obliga ha. Malipay ka na lang nga magtan-aw nila kung unsa ang kinabuhi nga sila tungod kay mga nakahuman man, puro man may mga trabaho og maningkamot na sila og ilaha. Ilabi na kay may mga partner na sila sa ilang kinabuhi, sila na kana ang maningkamot kung unsa o nila nga mag-survive. So ang siguruhon na lang nimo karon ang imuhang kaugalingon nga moabot ang panahon dili ka mamahimong makaluluoy nga matigulang ka nga zero-zero gyud ka. Daghan baya ko makita sa social media manghilak paeskwela og mga pag-umangkon, paeskwela sa mga anak, paeskwela og mga anak sa mga higala. Ana ba nagtabang gyud. Kay ang iyang una-una og matigulang siya, daghang mag-ilog niya nga muatiman, muhatag. Sa dihang himuon pa siya nga kaaway. Og sakit kaayo madungog ka nang maingon, pila na edad? Say sinta, pwede naman na. Ibig sabihin, pwede naman na mamatay. O kay say sinta na, para dili na maobliga. Isipin mo, sakit kaayo na kung madungog na nato, di ba? Unya ang musulti pagyod anak, katong mga tao nga sa mga panahon nga batanon pata, maoy atong ginapaningkamutan nga matabangan. Maunay sakit kaayo diha. So, sama sa akong giingon, Gloria, para dili ka na masakitan, ikalipay na lang. Ug ipasalamat sa Dios nga kinaya mo na mapagtapos mo sila lahat sa kolehiyo. Sa pagkakaron, buhiin na sila na magkinabuhi sa kinabuhi nga gusto nila. Ang importante, sila na ang nagapaningkamot. Dili ka na, dili na ikaw ang magbuhi sa ilaha. Dili na ikaw ang magsigihatag og kwarta. So kung matuo ka nako, ipuna na ang tanan ni mong kwarta. Dili ni mo kalaban ang imong mga anak ha. Siyempre mga anak mo na bisan pa og di ta nila mahalon, kita gamahal gihapon sa ilaha. Pero when it comes to security ni mo sa imong kaugalingon, ayaw na. Tiguman na gyud ang imuhang kwarta. Pangandami ang imuhang pagkatigulang. Ug puhon
ginagyud ni mo kaya nga mobalik dito bisan og ginagmay tinda-tinda na lang anang payag na akay payag tinda-tinda ka na lang diha pila na lang man og tigulang kana na lang makaon man nato di ba lungag ta diha og isa ka cup murag duha man gani na lang nakakaonan unya ibabawan nato og talong, okra, o di ba? Niya himog sa usawa na. Lamay na kayo atong kaon ana oy. So inana lang nato gawing simple ang buhay, Gloria. Ug ayaw na pagkonsumisyon sa imuhang mga anak karon. Ayaw na pagsugid sa ilaha sa imuhang gibati kay wa di man sila magatiman sa imuha. Dili man sila mubati og kabalaka. So para hindi ka masakitan, huwag ka nang dumaing sa kanila. Ampingin na lang ang imuhang kaugalingon, pag-ipon og kwarta, og pagplano. Kung muundang nagyud ka og trabaho sa gawas, magplano ka kung mag-unsa ka pag uli ni modere. Unya na akay kwarta nga tinaguan, hayahay kaayo ang imuhang paminaw. Salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi og hinaot paunta nga makuhaan pod ni og mga pagtulunan sa ubang mga ginikanan nga ang mga anak pod, no? Kulang og pagbati sa ginikanan og dili gusto mo ako og responsibilidad. Basta para dili ta masakitan kita nga mga ginikanan, ayaw gyud ta muasa sa ato ang mga anak. Eh labaw na sa laing tao nga imong matabangan, unsa may ilaha, di ba? Nakuha naman nila ang ilahang gusto. So sorry ka na lang. Inana lang na siya. Ang uban gani dili man halos mo tan-aw na. So inana na lang ni mo huna-hunaon para di ka masakitan. Huwag ka nang umasa. Salamat kaayo sa pagpaambit o pagsalig sa atong programa para ipaambit ang imuhang kaagi. 8 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

Limang minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Thank you for watching. Richard Nomen, shout out daw kay Mama Bibing Balderas at kay Lola Esther Layola. Ayan, thank you for watching guys. Thank you for listening Lola Esther. And also sa lahat po ng mga naka-live po ngayon, thank you so much po mga ka-joiners. Tinaw kaayo ang signal dere sa Banisilan, Cotabato po, uban kay... Dani, naghatag request letter sa...

0: La mas epektibo dapat masubukan ninyo. Masulayan ba? Nasayod ba kamo? Nga ang Yaki Herbal Capsule makapanindot sa digestive system o pantunaw sa tao. Tungod kini sa mga herbal plants sama sa spirulina, luyang dilaw, ahos, ampalaya, malunggay ug uban pang mga herbal plants. Matingala ka gud mga higala. Kanang puwera sa mga nagakaon ha, kanang tubulon gud ka, maglisod ka og pupo mga higala, mag-inom ka og duha ka Yaki Capsule. Unya isa ka dakong baso nga tubig kanang medyo init taman sa imong makaya. Ingnan ta ka wala pay 30 minutos. Kung gasakit pud ang imong tiyan, magsakit man ang atong tiyan kay kailangan magawas kadtong hugaw, maogi hapon mag-inom ka ni ana. Kung basa ra kaayo, tubig ra ang pupo ninyo. Pag-inom pod mo og herbal capsule kay pugngan gihapon na niya o ilabas niya ang tanang hugaw, pagkatapos wala na, wala ka na bationg nga kasakit sa imuhang tiyan. Kay mao man ang nagsakit na tungod atong mga hilo nga naa sa sulod. Mao kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule mga higala, mamahimong regular ka na nga mag-CR o magpupo kada adlaw. Kining butanga panalagsa lang mahisgutan apan importante kini kaayo. Pero kani mga doktor dili man sila inana. Ako gani usahay magpupo ko. Unya nakatunong kapupuon na unya nagkaon kong saging. Ang nagpupo ko magsigipon kong usap og saging. Na inagawas na poy ginatulon. Di ba? So kini mahitungod sa digestive system sa kada individual mga higala. Sa maong pamaagi ginapagawas ang mga pagkaon nga niagi sa proseso sa pagtunaw o ginasup-sup sa lawas ang mga sustansya sa mga ginakaon nato. Kung dili mapagawas ang mga hugaw, mamahimong hinungdan kini sa pagdaot o pagsakit sa tao. Nagkulis maot ka na ngano, sakit ang tiyan, nag-alboroto. Diba, kinsa may gi-alborotohan diha og tiyan nga nag-smile. Wala gyud, kusmaot gyud, pastang wrinkles lagi. Mauna, so nganong mag-antos man ta ni ana? Musa aron malikayan kini, himuon nato nga regular ang pag-CR nato. Kanang inigbugtaw sa buntag, inigmata, diretso dayon ta sa CR. So kinahanglan, disiplinahon nimo ang imong lubot. Istorya hagod na imong lubot. Makasabot ba ya na? Kay kabalo mo, kuan ramang gudda, psychological lang na ba? Oh, so disiplinahon nimo ang imong kaugalingon. Pero kung naa ka problema sa digestive system, maglisod ka og control. Mao nang kinahanglan nimo nga magtumar og Yaki Herbal Capsule matag adlaw. So wayi ra gyud ninyo mga higala. Makaingon gyud mga tinuod ra gyud diay. Magkaon ka og high fiber sama sa prutas, gulay, kanang tangkong. Oo. Maayo kaayo na sa digestive system. Kay humok ra gyud kaayo, inom daghang tubig, 8 ngadto sa 12 ka baso kada adlaw. Mao na manghigala nga tungod niini nga mga kasinatian, ginaawhag namo kamo nga irregular gayod ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule kada adlaw, makatulo buntag o duhapon. Ato na kana nga batasanon para okay kaayo ta. Mao na nga termina mo ginaingon kaninyo mga higala, ginaawhag na mo kamo o kung aduna kamo yung mga pangutana o mga kasinatian na sayaki, ato ka nang ipaambit sa uban pa nato nga mga higala nga wala pa nakasuway sa mga produkto. Atong paminaon si Kuya Loy para sa mga mensahe sa ato ang mga kababayan nga nakagamit na og mga produkto sa Yaki.
1: Yes, Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0920-597-578. Salamat kay Kuya Loy sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil. Kay ako lang gihaplasan ng katul-katul sa ako ang nawong dali kay nawagtan ko. Salamat yun. Motong text gikan sa cell number 0920-597-578. Text gikan sa cell number 0921-96-93-298. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat yun sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil o ng Yaki Herbal Capsule. Kay dali yun na ayo akong sama sa akong sesarian. Salamat yun kaayo si Jing Diay ni Kuya. Mula man katong amidyo yung mga text nga ito na tagaga pagtagad karong adlaw sa itong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo sa sulod sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ayaw kalimot, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana, good. Okay man gud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang gula akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center, ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bultong ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
1: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: diskrete kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, o sa man ang imo buhaton, pre? Yes, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatagyod pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inuodin na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining bukol mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Ang
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Niinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Katibaghak baling sabuna. Dili man mo bula.
1: Unsaon man magbula anak lo? Nga dili man basa imuhang lawas.
0: Ay, kabugo ba niya mong bata aka? Aka klaro, ana, oh. For dry skin.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala nakalakaw. Na, may kwarta, palitan ako, tog duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Doon kapad lang yan, Gino?
7: Doon kapad. Wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagpuan na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghanti siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ang anak o sabon niya. Tapos ipapitan po na po siya oil bitaw. Maura to siya. Kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gina yun ang yung ano, mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit ng shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table, o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J Solarista.
1: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila, aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang kidiyaki vitamin sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyohang anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mo ka na ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Gipalasan po na ako sa Yaki Herbal Oil unya gimna na akong Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa. Siya?
3: Oo, Kuya Loy.
2: Ikaw to nag-text?
3: Oo.
2: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyo nga produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil, o niya ginan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaayong salamat si Melissa Erihair ni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa Liz. Tinood ni?
3: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
2: Kung sa hinong dalatong ubaga?
3: Ha?
2: Kung sa hinong dalatong ubaga?
3: Basta. Akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki na herbal oil.
2: O niya?
3: 2 days lang. Naginahinay na siya kukos.
2: Asa napita sa imo ang ulo?
3: Dira sa may. Dapit dito sa parang alimpulo. Kaya
2: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
3: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
2: Unsa hinungdan ka ato?
3: Kahit lang siya ni bukol.
2: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit dili?
3: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule. Niya akong di lasang herba. Salamat kay Kuya Loy. Kinag-anam na siya kakupos.
2: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa buhang Yaki. But pasabot, posibleng kwanto, dili po to siya ka ng tigsa.
3: Ambot yan, Loy. Wala po kakuan.
2: First time ni mo ito na kasinatian?
3: Oo.
2: So, karon, okay na ron, wa na.
3: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
2: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
3: Sa Buringot, Pantukan.
2: Kumbal Province na, no?
3: Oo.
2: Ay, okay. Unsa tinanood pangalan mo, Melissa?
3: Melissa Erihair, Kuya Loy. Okay. Salamat.
2: Salamat, Liz. Bye.
3: Sige, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Mao kag tumami Joy si Melissa Erihair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, digamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 104.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ko ang isa, usupod mukhaon. Iya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung gana ilang kaon.
3: Matagbong pa, paimno na ako, humali na pumahaw, paimno na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: sa manangimong gusto ni mong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Ano sa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana, good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makain ng kuana, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang kung akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makain ng kong Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nga karon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nga karon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Adlaw na baka nang gusto mo muna agyod. Pero huwag mo yung mukhang mag-relax ka. Relax na ba? Ya, kuha ba? Burad, halos di naman mapalong, pre.
9: Masang ipatay ko sa iya?
8: Ganado. Alas sila. Matay. Pasalamat in town. Si Marine mo, pre.
10: Ang Ganado Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Mati City. Sa Oxy Medicare Pharmacy. A Square Building. Quezon Street. Sa Kanato Butika. Sa Rizal Street. Barangay Central. Sa Manipel Pharmacy. Sa Limato Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naiinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.

0: Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, tagagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: Evening Joyride. Evening.

0: Kay, kuya, what? Tung among exam na mo gani, ha? Mura man tong pariha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman din, ha? Kung sa dito?
0: I got zero, Tay!
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon, oh.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ninyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kaya murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktoan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siyang siya naning tingin ako ganado pre. Tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi niya ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuto ni igura maghikap. So yan, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya kami, pre, salamat kayo, pre. Ako kayong pasalamat ni Marini mo, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, namupong ang TL, diretsyon abot na dire.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan, Gino?
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kay wala may kwarta. At kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy.
8: Joy
9: FM. Mga kalumunan ko at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, mao kini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ug wa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong nga maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental, kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
4: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kung ako isa, usog po mukaon. Niya kanini sa, buya po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matawag po ka, sa imun na ako, sa humalil ako mahap, imun na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng obligasyon nila buyang daw.
4: Tapos?
5: Yan ang akong i-hapla sa nauga naman po.
4: Kapila po ka manghaplas po?
5: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan. Asya naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang atule ng LPG?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Express sa petsa asin kuning buwan sa Agosto tuig 2026. Managuban kita usa ka oras ngani sa atong turumanon. Dayon dayon, welcome ngani sa atong programa karong buntag. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag at tangin ninyo ang mga detalye ini unya sa atong pagbalayan. Pagtamya una day sa atong mga kaigsunan karon asa ka mga dapita ining mga tagnaan nagapalamatay ining atong turumanon. Siyempre gikan din is kinabawan na City Oga Ingunman nga nausaba sa atong mga kaingsunan karong nga magasaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Malipayon nga selebrasyon na nganha kaninyo nga tanan. Siyempre sa atong mga kaingsunan di ay dihang nga dapita sa Northern Mindanao, ingon man sa amihang nga bahin din sa Mindanao, binagi sa atong igsuong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Maadyong buntag nga na kaninyo nga tanan sa atong mga kaingsunan dihang dapita no, sa area sang Davao. Oga ingon man dito sa may Misamis area og northern part ning bahin sa Mindanao. Higala, welcome ngani sa inyong tulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines karong buntaga, Dolly og City Government sublingan ng hatag og tabang panginabuhian alang sa mga natungdang mga individual. Headlines. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag, drug den sa Buluan, Maguindanao del Sur, gipuhag tulo ka mga sospek arestado sa bay bus operation. Headlines. Sa atong balitang nasunon karong buntag, AFP wa magpagamit sa mga politiko aron magpatigayon ining vigilante killing sa mga magbabalaod nga nalambigit sa pagpangaukaw. DSWD nagprepossession na og abot sa 4.9 na million pesos nga relief assistance. Headline. Sa balitang international, 7 katao patay, 40 ang naangol sa drone strike sa usa ka beach dito sa Russia. Headline. Samtang kabino sa gatos og 50 ka mga migrant naluwas human nga masunog ang gisakyang bangka gikan sa France. Headline. Mga detalye ini human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
4: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot niyong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!

0: Tinig ng bayan.
1: Igalang atong oras, 16 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Og salaray karon alang sa atong mga balita. Unahon ta maghagbad ang atong balitang international.

0: na sa mga tubing sa atong pagitang international karong buntaga. Abot sa 150 ka mga migrante ang naluwas human nga masunog ang gisakyan nilang bangka dito sa Francia Channel. Sigun sa mga otoridada, gisulayan sa nasangpin nga bangka mga mutabok kadto sa United Kingdom diyang nasunog ang makina niini. Adunay 150 yasyate katawo ang naluwas kung nasa gidala gini sa pantalan. Ang nasangpin nga bangka ang mihawa sa Francia gabi ni adtong adlaw nga Lunes. Samtang nga gikumpirma ni Venezuela National Assembly Chief George Rodriguez nga mikutlo sa ginadibuk ang 6,125 katao ang kambal nga pagtayo nga may pagan dito sa ilang nasod na dong Hunyo 24. Ang pinakabagong datos ang ipalugwa kapino sa kabulan ang nakalabay gikan sa pagpagan na ining 7.2 o 7.5 magnitude nga linog na nakahatag o pagdahili na ining 200 ka mga buildings sa kadaghanan nga napatik ang grabing napagan gayod mao ang coastal state sa La Guayra. Ang uwahing death toll nga napati ka ana sa 5,546 ka mga individual. Padayon pa usab nga nagapangita karon mga rescue team sa mga miyembro sa pamilya. Og minahal sa kinabuhi nga natabunan gayod nining pagdahili sa halos sa 17,000 ka taong nangaangol sa nasangpit nga pagtayog. Samtang dili muso sa 7 ka tawo lagip na ang 3 ka bata ang namatay human nga mapagan na nining drone na ang usa ka public area sa Arkhipova Osipovka sa Krasnodar region sa southern Russia. Sigun sa mga otoridad, abot sa 40 ang mga nangaangol kung asa 17 ang gidagan sa bahay tambalanan. Giakusahan sa gobernador sa Krasnodar ang Ukraine sa gikanayong deliberate strike on civilians apan na wapay pamahayag nini ang Kiev kalambigit sa maong insidente. Samtang dugang dudling sa atong balitang internasyonal, gipadayag ni War Secretary Pete Hegseth nga nagpabili nga andam karon ang puwersang militar sa Estados Unidos sa Libel. Una di pagayod magpakita gikan sa o nga wapagayod nakita nagikan pa ni atong ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang pamahayag ang gihimo human ang desisyon ni President Donald Trump nga ikansilar ang nakadakdang pag-atake sa Iran nga sigon nga kaniya ang mamahimong dakong opensiba gikan ni atong World War II. Bisan pa man sa pagkalangan na niining operasyon na gipapaniguro sa opisyal nga nagpabiling alerto og andam ang tropa sa bisan unsang aksyon. Ang gipunting kaandam ang nagapakita sa ligong posisyon sa militar sa Amerika dito sa Middle East. Samtang nagapadayon ang hisgutanan kalambigit sa posibleng kasabutan sa Tehran. Yatagagado ito sa administrasyon nga walay gikatakdang deadline na alang sa Iran. Samtang kanaog kita din sa atong balitang nasunon. Mikusoga isip tropical storm ang bagyong Maymay nga international name nga Kujira. Samtang gahinay gidinga galihok patimog gasilangan sa kadagatan sa kanluran sa La Union sigon sa pinakawahing weather bulletin sa pag-asa. Bandang alas 3 sa kadlawon kaganiha, wahing nasiplatan ang sentro sa bagyo 170 kilometros sa kanlurang bahin sa Baknotan, La Union. Bato niini ang maximum sustained winds nga 65 km kada oras o gadunay bugso nga 80 km kada oras. Tungod niini nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion sa Zambales o northern portion sa Tarlac o northern portion sa Nueva Ecija, ingon man dito sa Aurora. Makasinati o mga paguan o ingon man hangin ang Cagayan Valley o nabiling bahin sa Ilocos Region o Cordillera Administrative Region, ingon man Zambales, Tarlac o Nueva Ecija. Samtang dugang tudling sa atong balitang nasunod na deploy na sa DSWD ang kapin 4.9 na milyon ka family food packs sa tibuok Pilipinas. Isip pagpangandam ka na sa ginalaumang epekto ni ining Tropical Depression na Luis. Sigon sa DSWD, naka-preposition na ang mga relief goods sa kapin na 1,000 ka mga bodega sa lain-laing rehiyon. Aron masiguro ang paspas nga pagpanagtagan ni ining maong ayuda nganha sa mga maapektuhan ining bagyo. Ipapaniguro sa DSWD nga adunay igo kining supply o kaandam nga maghahata og tabang sa mga residenteng maapektuhan dili lamang sa bagyong Luis kundi lakip na sa mga posible nga mupagan nga mga maot gadagan sa panahon. Una na nga namahin ang ahensya nining ready-to-eat food boxes sa mga stranded nga pasahero sa Bicol Region. O family food packs sa mga evacuee sa may Zamboanga. Samtang nga dugang tudling sa ato nga mga balitangan na sunon karong buntaga. Nagapalugan na ang Department of Labor and Employment sa Labor Advisory Number 12 Series of 2026 nga nagataas sa o nagamando sa mga batang wapay panoigon 15 anyos nga makuha sa working child permit bago mulugwa sa vlog, social media o guban pang mga online content. Tumong niining palap doon pa ang protection sa Republic Act 9231 batok sa child labor o pag-pangabuso binaagi sa digital platform. Gikinang makuha sa permit kung bata mo langkob nga na sa vlogs o live stream sa bisan usang platform sama sa TikTok, Instagram, Facebook o uban pa. Ingon man ang digital advertisement o online endorsement, web series, sa podcast o streaming services. Lahong sa maong balaod, bawal na magtrabaho ang mga batang anaan nagpanawigon 15 anyos. Gawasan na lamang sa duha ka sitwasyon nga nanginahanglan usab o dolly permit kung ang bata ang direktang ginaduma sa ginikanan o legal guardian o pamilya lamang ang kauban sa trabaho. Ingon man kung ang partisipasyon sa bata ang anaa lamang sa usa ka importante gayod nga proyekto. Alas 5.23 sa atong oras sa uhang tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Uhang tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Nagapangayo karon og pasaylo si Defense Council Attorney Michael Powa sa kampo ni kanhing Vice President Gigio Mara Binay human nga ika na yon ni ini nga nasa cross examination kang Commission on Audit kon ECFAWA Auditor Roderick Wamil. Kung nga asa gipunto ni ini nga dili lamang si Vice President Sara Duterte ang adunay confidential funds. Sigun kang Powa gipugos ni ini nga dili masulti ang pangalan sa kanhing bisa. Kung asa gika na yon lamang ni ini ang pondo o adunay pondo ang Office of the Vice President adong tuig 2014. Kung asa si Binay kaniadto ang nakapungko nga bisa. Sigon na sa opisyal, gusto lang niyang iklaro sa publiko ang nanaymong pamahayag kagahapon ni Wamil nga sa iyang panahon isip auditor sa COA ECFAW, si Vice President Sara Duterte lamang ang adunay confidential funds sa tanang mga nakapungkong vice-presidente.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.24, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, gadugang mga taho human lamang inimpibila sa atong mga pahinumdom.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung alatubuan, buhok, pagka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakugyod ka itabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.25 na Philippine Standard Time. Sa laray garon, alang sa itong mga balitang probinsyal.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Hawin na hawin na, maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Unahon tapaghagpat gininga taho, gika na sa may area sa Caraga Region.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ito ka pagtamyaw diya sa itong mga taga-palamati karon na in simultaneous broadcast kita karon sa atong sister stations, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Unya, atong pagdawado ng ilang signal aron maghatagan na itong mga pinakauhing development, mga panghitabo dito nga dapita sa ilang rehiyon.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray sa atong mga balita nga probinsyal garo nga buntaga, atong naon paghagpat kining tahogikan na dito nga dapita sa may area sa Caraga Region. Atong lakwitan kining taho dito nga dapita sa may Caraga Region na mga pinakaulahing development dito nga dapita. Hingpit nga ginuso dito nga dapita sa may area sa nga Caraga ang paghatagayod o igong pagbantay. Nga nausaba sa mga mananagat, nga nasa kadagatan aron nga mahatagan gayod o igong proteksyon. Hilabi na sa sayo nga pahibalo nga na sa publiko kung adunay maot nga dagan na sa panahon. Kana ang nanahimong nga unang lakang sa lokal nga panggamanan ingon man sa provincial level. Aron gayod nga masiguro nga luwas o wa gayoy mga insidenteng mahitabo tungod sa wa makabantay sa maot nga dagan sa panahon alang sa sektor sa mga mananagat. Butang gikalipay usab sa nasangpit nga sektor nga timailhan sa pag-amuma usaba sa gobyerno ngadto kanila.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dito nga bahina sa may area sa northern na Mindanao, diin nagsugod na pagkadunot ang usa kawa pa mailing patang lawas sa lalaki nga napalgan sa suba sulod sa Pinyahan sa Field 11 na bugtungan na Puroka sa isa barangay poblasyon dito sa Libuna, Bugidnon. Unang nadiskubrihan ang biktima sa duha ka maintenance workers sa Del Monte, Philippines nga sila Kent J. 28 ug Mark Christian 43 anyos. Daling may responde sa dapit ang mga sakop sa Libuna Municipal Police Station ug dito na usaba nakitan ang maong patayng lawas. Bisan unsa nga sapot ang biktima, diha nga nakaplagan sa tunga sa suba. Gibaraba na ang panag-uigon ini, 35-40 anyos. Adunay gitason nga 5'4 medium build kini og adunay marka nga tato nganha sa iyang lawas.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang lalaki nga nagbalit og pagkaon sa hayop, gipusil patay dito sa lungsod sa Lala. Atong siren ang detalye, dawaton ang report gikan sa Joy FM sa Pangal Bay. Ana sa linya si Renza Sumalinog.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
8: Patay matulpa ang usa ka lalaki sa dengue pusil kini sa duha ka wala mailang ang mga suspitsado. Matud pa na itabo abong pagpangusil dito sa Purok Uno, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, Lano del Norte. Alas 5 ang takda sa hapon kapin kukulang, Agosto 4, tuig 2026. Ang biktima giila sa pangalan nga si Greek Mangkaw or Saiz Villundo, 46 anyos, minyo kini usa ka residente sa lungsod sa Lala, Lano del Norte. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Lala Municipal Police Station, nagsakay matud pa ang biktima sa iyang motorsiklo nga dunay sidecar o payong-payong o gituhoan kinigikan sa sabungan. Pag-abot nila sa usa ka tindahan aron mo palit og pagkaon sa hayop, kalit lamang ni hunong tupad kaniya ang usa ka motorsiklo nga gisakyan sa duha ka wala mailhing lalaki. Sa maong higayon, gipusil sa mga suspek ang biktima sa makaduhang higayon. Dayon dali silang mikalagiyo padulong sa wala pa mahiwalaing direksyon. Gidadayon ang biktima ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan gidiklara kini siyang dead on arrival sa attending physician. Matod pa, human sa mga insidente, gilusad kayo dayon ang usa ka sakop sa lungsod sa Lala MPS o ang SWAT o apila ang hot pursuit operation samtang ang mga kasikbit nga istasyon sa kapulisan nagpatuman dayon sa upland shield aron masuta o madakpan ang maong suspek. Padayon usab nga ang scene of the crime operatives usuko sa pagproseso sa crime scene ug pagkolekta sa mga nagkadaiyang ebidensya aron makatabang sa pahigayon nga imbestigasyon. Sa pagkakaroon, wala pa mailhi ang mga suspek o nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen o mapanubaga ang responsable sa maong pagpamusil patay sa biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan din ha sa Joy FM, Panggil Bay. Samtang gipapaligon sa Philippine Coast Guard Substation Tubod, ang koordinasyon ni ini sa lokal nga pangamanan o kabulisan pinagi sa korte si Cole sa Office of the Municipal Mayor ni adto nga nakalabay nga adlaw. Gipanguluhan ni CGSS Tubod Substation Commander CPO Roger Guillam. Uban sa personela niya sa PCG ang maong panagtagbo uban si Mayor Junicio Cabahog Jr. Oga Police Major Haron Romulo sa Cabahog ang hepe sa Tubod Municipal Police Station. Gitugi sa meeting ang pagpaligon sa pagtinabangay talit sa LGU Tubod, Philippine Coast Guard o Philippine National Police aron nga mapalambo pa ang ilang koordinasyon sa pagpatuman sa programang seguridad. Lagip sa higisgutan ang hiniusang operasyon, pagpaligon sa Coastal Security Patrols o eksakto nga pagpatuman sa mga balaod sa kadagatan o regulasyon sa pagpanalipod sa kalikupan sulod sa municipal waters sa maong munisipyo.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, sayron ta ang dugang mga taho dito nga dabida sa may amihang bahin sa Mindanao. Diin, formal lang gisugdan ang operasyon sa bagong integrated bus terminal nga nahimutang sa barangay Hubang dito sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa unang adlaw sa pag-abli sa terminal, positibo ang reaksyon sa kadaghanan sa mga pasahero. Matod pa nila, mas hapsay na ang dagan sa pagbiyahe, mas labad na ang maong pasilidad ug mas komportable ang dapit nga hulatanan sa mga musakay. Bisan pa niini, wapa malikayan o wala malikayan ang pipila ka mga kabalaka gikan sa ubang mga sumasakay. Matod sa uban, dako kini nga kausaban o nagdala og dakong gasto sa plitihan. Tungod kay medyo layo ang sentro sa lungsod, ang nahimutangan sa bagong terminal, kinahanglan na pa sila nga musakay o ubang transportasyon paingon dito. Butang dugang karga sa ilang inadlaw nga budget.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 4 ang atong oras. Nag-turn over na og relief goods ang Pag-asa Youth Association of the Philippines sa Davao del Sur ngadto sa mga natungdang mga residente sa Balut Island nga naapektuhan niini nga maong linog. Kabahin sa maong donasyon ang 50 ka mga taga 5 kilos nga bugas, 204 ka litro nga tubig ug uban pang mga kinahanglanong mga gamit sa maong hinabang. Ang maong pagtabang ang lakang gayon nga gipasiugda sa maong asosasyon aron nga hatagag pagtagad ang mga tawo nga kanhing naapektuhan niining nalabay o nilabay nga pagatayog.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.34 ang atong oras. Samtang BPLO nagpasira og duha ka establishmento sa Mati City tungod sa kalapasan ining tax ordinance. Sayron ta ang detalye. Ana sa linya, gikan na Joy FM at Davao Oriental, si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
9: Nanawagan ang People's Administration sa siyudad sa Mati sa tanang mga negosyante nga siguruhong makatuman sa tanang nga legal nga resikitos aron malikayan ang pagsuspende o pagsira sa ilahang mga establishmento. Kinihuman ipatuman sa Business Permits and Licensing Office o BPLO ang closure order batok sa tulo ka mga establishmento tungod sa paglapas sa Tax Ordinance No. 2 Series of 1993. Duha niini ang gipasira samtang usa voluntaryong mihunong sa operasyon. Isip pahibalo sa publiko, giputangan sa BPLO og opisyal nga tarpaulin ang mga establishmento. Giatabangan usab ang operasyon sa Mati City Police Station, City Public Safety and Security Office, City Engineering Office ug uban pang ahensya aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa balaod. Matod pa sa BPLO, dili tumong sa lokal nga gobyerno ang pagpugong sa mga negosyo kundili pagsiguro nga ang tanan mutuman sa mga balaod o regulasyon alang sa patas nga patigayon sa syudad. Gipasiugda sa lokal nga pagamhanan nga ang pagsunod sa mga permit, buhis o guban pang legal nga obligasyon, maoy susi aron magpadayon ang lig-on o walay aberyang operasyon sa matag negosyo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalan na ko sa inyong gustong ipasagot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Gano'n po?
13: Eh, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa PNP Kapatagan o PNP Lala. Nagasama ang resulta sa imbestigasyon nga walay kidnapping ang hitabo ni adtong Hulyo 31. Atong sayron ng detalye, gikan na sa Joy FM Pangal Bay, na sa linya si Ron sa Sumalinog.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
15: Nagpagawas na og pamahayag ang kapulisan sa lungsod sa Lala o Lala Municipal Police Station aron klaruhon ang isyo sa giingong kidnapping nga mikatap sa social media sa miaging adlaw. Matod pa ni Police Major Rando Salvacion, Chief of Police sa Lala MPS, pagkadawat nila sa maong report, diha-diha silang mitubaga og nagpahigayon og laom nga imbestigasyon aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Kumikan sa ilang imbestigasyon, walay nahitabong matudpang kidnapping o unlawful deprivation of liberty. Nasuta nga ang mga individual naglambigit sa maong insidente, voluntaryong nakita o walay ebidensya nga adunay pagpugos, pagpanghadlok o pagpabugos nga nahitabo. Bisan pa sa kabalaka nga gipahibalo matud pa sa unang report, ihangyo sa Lala MPS ang publiko nga dili dayon ang butuo o mupakailap o dili pa mapamatud-an ang maong informasyon, ilabi na sa social media. Tungod ni kini mahimong hinungdan sa kalisang kalibog o sayop nga pagsambot sa katawhan. Gipasalig usab sa Lala MPS nga padayon sila butubaga sa tanang report o masiguro nga ang matag insidente maimbisigahan sa husto, patas o sumala pas balaod. Iawag usab nila ang tanan nga kanunay magpamatuod sa impormasyon pinaagi sa opisyal nga mga pahayag sa Philippine National Police o magpadayon sa pagkooperar sa kapulisan aron mapadayon usab ang kalina o kahusay sa komunidad. Amang pamahayag ng tinguha sa paghatag o tinaw, tinuod o tukmang impormasyon ngadto sa publiko. Sa kinunduman, nagsugod ang mong imbisigasyon sa Kapatagan Police Station o pag-isip pag-respeto sa pamilya, giingong nagpadayon ang imbisigasyon o nakikoordinate sila ngadto sa PNP Lala. Ang PNP Kapatagan hinundan managsama ang resulta sa ilang imbisigasyon. Kinibase usab sa pamahayag o statement sa usa ka minor di edad nga giingong giakusahan nga gi-kidnap o matod pa sa pamahayag may resulta sa giingon nga walay kidnapping nga nahitabo kundi nagkauyon ang duruha nga makita sa maong adlaw og lugar. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangil Bay. Maayong buntag usab sa ato mga taga-palamati din hanga bahina sa Northern Mindanao. Samtang sa laing bahin, nasikop sa inyosang operasyon sa Bureau of Immigration o sa partner agency sa gobyerno ang lima ka mga Chinese nationals nga Mayukada o ngadto sa Mayukada Enterprise sa compound sa barangay Pulang Lupa, Trento, Agusan del Sur, kagahapong adlaw. Gisuportahan sa 67th Infantry Battalion ubos sa 10th Infantry Division ang operasyon pinaagi sa paghatag seguridad o law enforcement support. Aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman niini. Suma sa Bureau of Immigration giingong nalambigit ang mga nanakpan sa mga kalapasan sa immigration laws, lagip ang misrepresentation o fraud. Ana-ana sila karon sa kasuriya sa Bureau of Immigration alang sa investigasyon o pagpasang sa tukmang kaso. Mato ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon, magpadayon ng Philippine Army sa pagsuporta sa mga legal ng operasyon o law enforcement operations aron nga mapanalipdan ang nasunong seguridad o masiguro ang pagpatuman sa balaod.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang padayon karon ang operasyon sa National Bureau of Investigation Regional Office sa 11 batok sa mga gahita nga illegal nga sigarilyo kon smuggle da sigareta ilabi na sa siyudad sa Davao. Gikan ayon ni Harold Intes gikan sa NBI 11 Assistant Regional Director, duna na sila yung mga nailhan nga gadula sa illegal nga sigarilyo apa na dili pa niya kinihinganlan. Gibutyaga ni ini nga ni adtong Agosto 3 sa mukabat sa kapin 6 million pesos kon 142 ka mga kahon sa smuggle nga sigarilyo ang ilang nasikpawa sa Davao City. Dugang sa opisyal, gibarugan ni ini nga masa maayo ug unahon nila ang operasyon sa Davao. Una mo adto sa laing probinsya, gumikan kay anaan na himutang ang buhatan sa maong syudad. Alas 5:44 ang atong oras. Dugang tudling sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga. Street level o street value individual na sikop sa bypass operation na didtong bahina sa KTL. Sa ilong tang detalye, gikan Joy FM Davao Oriental, nasa linya si Erwin Umadhay.
9: Na sikop ang usa ka lalaki human madakpan sa gilunsad nga bypass operation sa KTL Municipal Police Station kauban ng mga operatiba sa Davao Oriental Provincial Police Office. First, Davao Oriental Provincial Mobile Force Company, 11-3rd Regional Mobile Force Battalion o sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Lower Abihod, Barangay Abihod, KTL, Davao Oriental, pasado alas 11:50 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias nga CJ, 18 anyos, ulitaw walay trabaho o nagpuyo sa mga lugar. Nakuha gikan sa suspect ang tulo kasasyay nga gituuhang shabu o bypass money nga nagkatinad og 500 pesos. Sa kinatibuk-an, gibanabana nga 0.3 grams sa gituuhang shabu nga adunay standard drug price nga 2,040 pesos ang narcover sa maong operasyon. Kasamtangang ana-ana sa kustodiya sa KTL Municipal Police Station ang suspect o nagkatubag sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matod pa sa kapulisan ang maong kalampusan kabahin sa padayon sa kampanya sa kapulisan na batok sa illegal nga droga o bunga sa ligon nga suporta sa lokal nga pagamhanan, mga barangay officials o sa kooperasyon sa komunidad sa pagsumpo sa illegal nga droga. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras. Samtang nangayo og pasaylo ang school sa Division of Davao City sa publiko human ang dili angay nga pamatasan sa pipila ka mga estudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni atong Hulyo 28. Matod pa sa division, dili kini nagrepresentar sa value sa ilang gitudlo sa eskwelahan. Gialunsad gilayon sa eskwelahan og sa School Child Protection Committee ang investigasyon ni atong Hulyo 30. Din upad ka mga estudyante ang nailhan. Gipatawag usab ang ilang ginikanan o guardian alang sa mandatory conference subay sa DepEd Order Number 006 Series of 2026. Gipailawan ang mga estudyante sa angay nga disciplinary measures, guidance og counseling og values formation aron matudluan og responsabling pamatasan og digital citizenship. Gipasayugda sa Schools Division of Davao ang pagpadayon sa ilang pagigdambayayong sa mga ginikanan komunidad aron nga mapaligyon ng disiplina, respeto o maayong pamatasan sa mga magtutungha.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras, samtang kanaog kita din nga dapita sa May Barm Region.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Tulo ka mga individual ang naaresto human nga masabat sa mga otoridad ang ginatayang 7 ka gramo sa ginadahang sabu sa ginpidigayon nga drug bypass operation o pagdismantel ninon sa drug den dito sa barangay Digal sa Bual o Buluan na Maguindanao del Sur. Ginpidigayon ng operasyon ba ng alas 4:45 sa hapon kagahapong adlaw pinangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency Maguindanao del Sur Provincial Office sa uban ang PNP o militar. Na ilan ang naaresto nga sila alias Jo, 32 anyos, may asawag mag-uma, alias Toytoy, 21 anyos, may trabaho, o alias Notnot, 28 anyos, nga mag-uma, pulos mga mulupyo sa Buluan, Maguindanao del Sur.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan gihapon dito nga bahina sa may area sa Bang Samoro.
2: Tinig ng...
0: Sibling madiskwalipika o matangtang ang akreditasyon sa usa sa siyam ka major political party nga langkob sa First Bank sa Moro Parliamentary Polls karong buwan sa Setyembre. Ang nanahimong panagpulong nga balitaan giganayon sa COMELEC chairman nga si Attorney George Erwin Garcia. Giganayon niini nga bisan nga madiskwalipika di niini panganlan gayud ang maong partido makakuha pa kini og remedyo aron nga mobaliktad ang nasangpit nga desisyon samtang di pa nagpalugwa sa pinal nga desisyon o TRO ang hukmanan mibaliban ang sangpit nga nga mga baliktad nini nga nasangpit nga pagabasura sa akreditasyon na makonsidera nga stray o dili gayud malangkob ang boto nga makuha nini sa umaabot nga September 14 election. Naghimo sa komisyon ang anunsyo aron na di maghatag o dili gayud mahatagan o kalibog ang mga butante didto sa nasangpit nga rehiyon.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gideklara na ang tulo ka mga munisipyo sa Dato Anggal, Middimbang, Talayan o Gindulungan isip mga stable internal peace and security o insurgency free na sa ginpadagay nga programa nga gitambungan sa mga opisyal sa gobyerno, militar, police o guban pang peace stakeholders. Dungan sa aktibidad ang ceremonial signing nga gilangkuban sa mga tinunan sa lokal nga gobyerno, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bang Samoro Transition Authority, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Joint Normalization Committee sa MILF, mga religious leader o guban pang sektor. Sigon ka nga Maguindanao del Sur, Governor Dato Ala o Ali Middimbang, importante nga magpabilin ang pagpanag-iusa sa lain-laing sektor aron nga mapangandaman ang kahapsay o masulong gayon ang palayong pag-uswaga sa ilang lalawigan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dinhing bahina sa Region 12, usa ka wa pa mailing lalaki ang nakaplagan nga wa na kinabuhi sa suok nga bahin sa kalsada sa Brook 1, Barangay Estrella, President Quirino Sultan na Kudarat kagahapon. Sigon sa report sa President Quirino PNP, alas 8:50 sa gabi idihang nakadawat sila gatawag gikan sa saka concerned citizen kalambigis sa nakaplagan nga patayang lawas. Dahil nga may responde sa Police Major Aljun Bisario Hepe sa maong estasyon. Dungan ang iyang alert team, intelligence operatives o duty investigator aron beripikahon ang maong insidente. Pag-abot sa lugar, nakaplagan lagan ang bidima nga anaa nagbuyod sa ngit-ngit nga bahin sa kalsada. Anaa sa 5 feet og 5 inches ang gitason ini, nagsulob og yellow nga t-shirt og nakakaki nga pantalon. Sa karon wa pa gayud mailhi kini nga maong individual.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala ka doon gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
2: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Atong magbalik ang mga balitang lokal, human lamang ini.
14: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
14: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
18: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanang si, na wala akong bugas, tungawang si mga
16: Uwak-uwak ka nang kasi nawala ko siya. Ipat na ka, katok sinurot na sabon.
18: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Higala sa laray karon sa atong mga balitang lokal karong buntag. Unang hagpat sa atong mga balitang lokal karong buntag.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Nagapadayon karon ang pag-awhag o pahimangno sa mga otoridad kalambigid ni ining unganha sa mga ginikana na aron gayud bantayan ang ilang mga gagmay mga bata aron di na masubli pa kini nga samang insidente sa pagkamatay ni ining mga minor de edad nga 4 o 5 anyos human nga mahagbong sa usa ka bangag sa septic tank nga napuno ga tubig Gauan sa Barrio Concepcion na makilala ko tabato. Parehong daycare pupils kining duha ka mga biktima nga dayong gidagan sa ospital human ang insidente apan gidiktara kining dead on arrival. Iro, nagapadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mapunting ang kinadibok ang insidente kung may tulubagon ba ang mga individual sa nasangpit nga panghitabo. Padayon karon ang ilang panawagan nga nagayon sa mga ginikanan o guardian nga bantayan pag-ayo ang mga bata hilabi na kung naanaagayon sa mga risgo nga mga lugar, partikular na ang kalsada o lakib na niana ang mga bangag nga wa gayod ayuha sa pagtabon.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.52 ang atong oras. Samtang nasa linya din ang atong kauban gikan sa may Kilapawan City Mega Market. Ato na nga dawaton ang report. Gikan sa pinaka-presko karon nga presyohan ni ining atong mga palalito na diha nga dapita sa Mega Market ning Dakbayan sa Kinapawan og pag sutoy usaba nga nas pipila ka mga gasolinahan dinhis Dakbayan sa Kinapawan. Ana sa linya si Junior Rapi.
2: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
19: Maing buntag mga katinig, mao ni ang nagunang presyo sa karning baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular nga presyo sa manok sa one whole chicken, 200 pesos kada kilo. Sa mga chicken parts and chicken wings, 230 pesos kada kilo. Drumstick o legs, 220 kada kilo. Thigh, 230 pesos kada kilo. Breast, 240 per kilo. Isa o tinae, 180 pesos kada kilo. Gizzard o batikulon, 160 pesos kada kilo. Chicken atay, 180 per kilo. Sa karning baboy, mao kaniyang SRP sa mga meat vendors by parts or per kilo. Ang pork belly, 320 pesos kada kilo, perna 300, abaga 320 pesos per kilo, pork chop 320 pesos per kilo, maskara nasa 280 pesos per kilo, spare ribs 260 pesos kada kilo, ang tiil 260 pesos kada kilo, bukog 260, atay 250 pesos per kilo, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karing baka, regular cut na unod 380 hanggang 400 ang kilo, beef shanks 400 hanggang 420, steak at 420 hanggang 440 ang kilo, buto-buto og ribs 280 hanggang 300 ang kilo, ground beef o giniling 380-400 ang kilo. Huwag sa minitabong oil price fallback mo niya ang mga naunang presyo sa gasolina o krudo gali sa Dakbayan sa Kidapawan. Sa Shell Station, Fuel Save Diesel, 89 pesos and 90 cents kada litro. V-Power Diesel, 96 pesos and 70 cents kada litro. Regular Unleaded Gasoline, 78 pesos per liter. V-Power o Premium, 79 pesos per liter. Sa C-Oil, Diesel, 85 pesos and 90 cents kada litro. Regular Unleaded, 73 pesos and 20 cents kada litro. Special o Premium, 73 pesos and 70 cents kada litro. Sa Petron, Diesel, 88 pesos and 10 cents kada litro. Unleaded Regular, 76 pesos and 30 cents kada litro. Premium, 77 pesos and 30 cents kada litro. Og mao kana mga katinig ang mga presyo sa karne sa atong merkado, apil na usab ang presyo sa gasolina og krudo. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, Tinig 30 Junior Rapi.
2: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat Junior Rapi. Samtang sa laing bahin, padayon gyapon karon nga nagapadigayon sa sinimanang monitoring og reporting Municipal Treasurer's Office og Tulunan o dito sa Tulunan sa mga retail outlets nining fuel o liquefied petroleum gas kon LPG aron maasiguro ang presyo nga subay gayon sa galigid nga kondisyon sa merkado. Gipanigayon ang aktibidad o ginapanigayon kini matag adlaw Lunes isip pagtamod sa Department of Interior and Local Government Memorandum kalambigid sa hugot nga pagbantay sa lihok sa presyo sa lana o LPG tumong sa programa nga isulong ang price transparency, consumer protection o patas nga negosyo. Samtang gipapaniguro nga adnaa sa husto o na panahong impormasyon gayod ang maangkon sa publiko kalambigit sa pagbago sa presyo sa produktong petrolyo o LPG. Gidumala ang nasangpit nga monitoring sa Municipal Treasurer's Office o ingon man na uban na ang lain pang ahensya gikan sa lokal nga panggamhanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.50 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang abot sa 116 ka mga food packs o 72 ka hygiene kits ang gipamahin nga nasa internally displaced sa person sa particular na sa mga temporaryo nga nanimuyo nga nasa evacuation center isip dayong tabang sa mga pamilyang naapektuhan ining gubat dinhang lapida sa Matalam. Nagpasalamat si Mayor Oscar Valdivieso sa DSWD Field Office 12 sa pag-aproba sa awhag ni ining lokal nga panggamanan alang sa dayong ayuda sa mga apektadong residente. Isip kabahin sa mas paspas nga pagtubag ipapadala sa lokal nga panggamanan ang sakyanan sa LGU uban ang Municipal Engineering Office ug mga tinunan ini aron nga kuhaon ang relief supply sa ikan sa Coronel City. Pinaagi niini sa koordinasyon sa LGU Matalam, DSWD ug Municipal Social Welfare and Development uban ang Provincial Government sa Cotabato, Barangay Local Government Unit sa Estado. Malampuso nga na panghatag kining maong tabang na sa mga pamilya nga nanginahanglan. Siguro sa lokal nga gobyerno ang gipang hatag nga ayuda ang naghatag usab og kaayo og paglaom nganha sa mga apektado gayud nga mga pamilya.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa karon sayron ta ang mga pinakahuling development dito nga bahina sa may area sa nga Pipalma. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
20: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang isang kawaning ng Traffic Management Unit o TMU ng lokal na pamahalaan ng Bigsaya, Cotabato. Matapos itong binaril na hindi na kinalang suspect sa Provincial Road, Barangay Condition 1, Mitsaya, Cotabato, pasado alas 10 kahapon ng umaga, Agosto 4, 2026. Nakilala itong biktima na si Jerry Lahot, 44 anyos, may asawa, na residente ng Barangay Kiwanan, Cotabato, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang traffic enforcer sa ilalim ng TMU ng Mitsaya at LGU. Sa ating panayam sa mga nakasaksi, mayroon palang nangyaring malawakang operasyon sa mga violators, sa mga lumalabag sa na mga motorsiklo at dulot nito ay ikinarga ng truck ng LGU ang mga nahuling motor para sa impoundment at nagkataon naman na itong biktima ay nagpaiwan dahil may natirang dalawang motorsiklo na hindi kumasya sa nasabing truck at sakto namang nag-aantay siya na biglang lumating itong riding in tandem na mga suspect at ang gunman ay bumaba at bigla na lamang siya tinutukan sa bahagi ng kanyang ulo habang ito'y nakatalikod sa mismong building ng isang kabubukas pa lamang o ilang linggo pa lamang na nagbukas na bake shop noon o kinalang brand ng bakery dito sa Pipalma area. Matapos ang pamaril ay kaswal na sumakay ang nasabing suspect na nakaantay ng motor at pinatakbo ito paakyat sa bahagi ng population size. Samantalang si Lahot naman ay sinugod sa Pisante Medical Center dito lang din no halos makatabi sa Poblacion 1 na Mitsaya pa Cotabato at batay sa ating interview kay Barangay Kagawad Merna Lahot Brigundo nakakatandang kapatid o ate nitong si Jerry Lahot na dating kapitan din ng Kiwanan at ngayon ay Barangay Kagawad doon ay dito na lamang nilang pinili na operahan etong biktima para nga sa kanyang kapanatagan na maisalba ang kanyang buhay. Maasa naman ang mga otoridad na makatulong sa investigasyon ang mga CCTV na maaaring magamit sa backtracing at sa mga impormasyon ng mga nakasaksi sa pangyayari. Dulot nito ay pinalawak ng pulisya. Nakaupo pa lamang kasi ng aming bagong chief of police sa katawan ni Police Lieutenant Colonel William Faxoy, no? Magtatapong araw pa lang siya kahapon nang nangyari ang nasabing shooting incident at nangako ang lokal na pulisya na iimbestigahan sa pinakamalawak na paraan ang nagsabing pamamaril kabilang na ang pagtukoy sa posibleng mga taong may personal na alitan o galit sa biktima. Isa sa mga anggulong tinitingnan ay ang posibilidad na may mga dating nahuli o nasita ang biktima na maaaring nagtanim ng sama ng loob matapos hindi mapagbigyan ang kanilang pakiusap. Ngunit tinitingnan din, siyempre, no, ang anggulo na posibleng random o kahit sino ang madatnan. Dala nang hindi naman siya inikutan at hindi man lang tumingin-tingin o nag-surveillance itong suspect o gunman dahil ng pagbaba nito sa motor ay kitang-kita, no, sa mga video na lumabas na tinutukan nito ang natirang PMU officer na si Lahot, no? At yan ay sumasailan ngayon sa masusing investigasyon para nga madakip ang nasabing salarin. Ilang oras kamang bago nga itong tensyon na nangyari sa dulot ng pamamaril, isa namang Facebook account ang nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente dito sa buong bayan ng Mitsayat nang iskumalat sa social media ang pambabanta ng isang napag-alaman na troll o fake account na nagbabanta sa seguridad ng mga paaralan. Nanggaling di umano, ayon dito kay Mayor Rolly Sagdalan, nanggaling di umano sa isang fake at troll account at malinaw na gusto lamang manakot at walang katotohanan ang bantang ito. Sumailalim din agad sa cybercrime ng PNP ang pag-trace ng nasabing account at nanawagan si Mayor Sagdalan na huwag magpanik at magtiwala sa pamahalaan at sa mga yung pamamahala ng mga eskwelahan. Ang haba ng araw, no, dito sa P-Palma area dahil kinagabihan, nasugatan naman itong si Bulong Barangay Tox Pulalon ng Barangay Tugal na ngayon ay sakop na ng kadayangan SGA Barm ng nilusod ng dito na yung armadong kalalakihan ng kanyang pangamamahay at nagresulta sa barilan at tinimaan sa kanyang balikat ang itong si Kapitan Tox Pulalon at nag-arap ni umano ang insidente habang nasa lugar ang biktima at agad na isinugod sa paghumutan upang mabigyan ng kaukulang lunas. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at nagsidatingan ang tropa ng mga pulis at militar upang maglatag ng seguridad. Pero oras lang din ang nangyari, isa namang insidente ng panunulog ng bahay ang naiulat dito sa bahagi ng Ulandang na sakop na ng munisipyo ng Nabalawag SGA Barm. Alas 9:56 ay naiulat ang pagkaroon ng presensya ng armadong kalalakian at isang pamamahay nga ang di umano'y sinunog nito sa nasabing barangay. Ang mga residente ay ng City Bintad. Sa nasabing barangay ay nagsilikas matapos na ang nasabing sightings at pinatayang 370 household ang naapektuhan. At sila ay nagsitungo sa Dabil Sampul na Elementary School. Ang iba naman ay tumungo sa mga kamag-anak sa Sitio Lawas at Sitio Makantar sa nabanggit pa rin na barangay. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kao ba nga June Villasoto sa mga pinakalahing insidente panghitabo din nga dapida sa mga P-Palma area. Higalawa na kita igong oras sa itong pagbanaguban sa unang huna sa programa nga Tinig ng Bayan. Uy, lagpas na good day kita ka 4 minutos sa gikan sa pag-sangko sa alas 6 buntag. Dang salamat sa inyo nga pag-uban nga sa atong tulumanon nga na sa atong mga taga-panamati sa Northern Mindanao pinagi sa Joy FM Pangil Bay o sa mayhang bahin sa Mindanao sa Joy FM Davao Oriental. Gigan din sa Kinabawan City, kini ang Joy FM 102.3 o kini si John Andrew Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
21: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng ulo ni Nabuyang Dao.
22: Tapos?
21: Yan, ako ni Eplasan, Lauga naman po.
17: Kapila po ka mga haplas po?
21: Kwan, nagsahay, buntag, nagsahay, kurapol.
17: Kung sige gamitin mong haplas?
21: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Yaning kamot, gayod ako kay mga otaw, na ikapaambit kamayo, ngining ka nato mga produkto. Kasagaran doon na sakit, ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Banax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Banax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galoy, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naana sa mga butika.
5: Naana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning Ganado Kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado Kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
22: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng

0: Biyakar Buntaga. Adlaw nga Miyerkules 5 na sa bulan sa Agosto 2026.
1: Gihangat kong langit ug nagpakilo.
0: Maing buntag sa itong mga ating paminaw sa mabot sa itong pagsibya karong buntaga. Tibok Davao Retal, good morning mga katinig. Sa mga taga-Mati, Lupon, Banibanay, San Isidro, Governor Generoso. O gadripod sa may katiil, Boston, Baganga. Good morning, Manay, Tarragona. Good morning, mga katinig. Manubanta sa ito ang program hangtod alas 7:30, no? O alas 6:30, no, mga katinig. O kuya, ato makauban pod ang ito ang mga katinig. Sila Karomi o Karubi Padilla Season para sa isgutan ng national mga kaisunan. Kung sa inyo kabutago, nunta na mo sa mga panglawas, mga katinig, mga na pinakaportante sa tanan, ang maayong panglawas mga kaisunan. Sa mga hisgutanan karon na mga katinig, kini dili lang pang national, no, mainit-init yung sultanan karon kining usaka house bill, no, mga kaisunan, kining house bill 10376 nga ginaisgutan, ginastoryahan karon sa kongreso, mga kaisunan, kining usaka ano ka nagbalaod, no, nga nagtumong sa pag-postpone sa barangay o kasanggunian na kasanggunian kabataan elections ngadto sa Nobyembre 2028. Ang maong bill, no, mga kaisunan, bugulang gi-refer sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa House of Representatives, mga kaisunan. So, ang maong balaod ko, no, no, mga kaisunan, ibalhin ang BSKE gikan sa kasamtangang schedule, no, mga kaisunan, ngadto kuno sa Nobyembre 2028. Diba, naka-schedule man karon, no, ang eleksyon sa barangay karong Nobyembre 2, mga katinig, 2026. Eh, kung mapasar kining maong balaod, no, magpadayon sa pwesto kining ato ang mga kasamtangang mga barangay o SK officials hangtod sudod elections. Eleksyon, no, mga kaisunan. So, kana is balaod pa man, no? Sugyot pa man, no, mga kaisunan. Kanang maong balaod o isag mapasana sa Kongreso, eh, naapaman ang Senado, no, mga kaisunan. So, good morning sa itong mga barangay officials, no? Murag nindot ang paminsar karon, no, sa itong mga barangay officials sa pagkadungog nga na ay balaod nga sugyot nga balaod, no, kining ipospon ang maong eleksyon, no, mga katinig. Malipayon na mo ba na ni? Nanan jud malipayon, malipayon, no, ani nga to mga barangay officials kitungod, eh syempre alam niyo na ma-extend ang ilang termino, no, mga katinig, kung kana is magtuloy-tuloy, no, o mahimo na jud siya nga balaod, no, mga kaisunan. Tanaw ninyo, kana is kuan ba mahimo nga balaod or dili, dili. Daghan na yung ingon nga, dili. Para mapadayon, dili mapadayon ang ano, ang termino, no? Kaya pila ka kuan, tuig duha, no?

No? 2026 pa lang karon eh. 27, 28. Oh. Tas taas pa ang panahon, no? Kung manayon man, no, mga katini. Siyempre, daghan ang mga agents na ni, no? Eh, daghan kay mga kritiko ni, no, mga kaisunan. Ang uban na magingon nga, may paglapas aning katungod sa itong mga katauhan sa pagpili sa ilahang mga lokal nga leader, no? Igo na po na uban na nga. Para is na may decision ang korte ani sa una nga nag-ingon nga karong ano hanggang COMELEC naka-ready naman. So nga nung i-postpone pa man, no? Sa pagkakaroon eh syempre paano kala pa lamang no sugyot, no, mga kaisunan. O gadili pa balaod. Inahanglan pang maagi nag mga hearings, plenary approval sa House o sa Senado o gapirmahan sa presidente. Pero murag ano na karon eh, August, September, di ba? Hapit na, no, mga katinig. Mahuman aning gusto, biyer na, no, mga kaisunan. September, October, November, pila na lang kabulan. Eh kung ako lang, no, padayon. No, sayang ang budget, no? Bilyon-bilyon may ang milyon-milyon ang gasto rin sa ito ang COMELEC. Kanya, ma-postpone na po. Sana po gabito ng kwarta. Ha? Eh, ready naman kaya, no, mga katinig. So, why not ipadayo na lang, no, mga kaisunan. So, pila pa naka-percent itong ready, no? Ito na ito, 90%. Go na! At least, no, itong mga kababayan is, isa na lang ang atimanon karong 2028 nga eleksyon, no, mga katini. O medyo taas-taas na po ang panahon sa itong mga barangay officials. Tama na yan. Ano? Para na po sa ako ah. Good morning, kang kagawad edi masinaring. Unsa may maingon ni Muwad. Kining kung halimbawa, makapasa man yung pag-postpone aning barangay o sanggunian kabataan elections. Sa itong mga kanya, barangay officials, good morning! Dagan kayong mga nakasmile nga barangay officials karon ba? Dagko kayo ang kaning ngisi, no? Mga katinig. Ano eh, amakin mo yan, 2028 pa kung halimbawa, no? Mga katinig. Taas pa nga panahon, no, mga kaisunan. Og para atong mga proyekto sa atong mga barangay, no, nga wala pa jud na sini. Tuman, no, mga katinig. Ang uban wala pa nahuman. Eh syempre mapadayon. Yun pa nila. Kung sa 2028 mga katinig.

0: Ingon ni kagawa, Daddy. Okay lang, Sir Dan. Padayon sa panerbisyo, mauman, no? Morning diha, Wad. O sa itong mga katinig, mga barge officials sa Tadya sa Mercedes. O syempre sa itong mga 17 ka barangay, no? Sa ito ang munisipyo, mga katinig. Mga kapitanes, good morning, no? Mga kaisunan. Sa ito mga behidor, karangan lawa, good morning. Dating maratuha aning paan, kining rollback, no? Mati, medyo barato-barato pa, pero nagyapoy uban nga medyo taas-taas ang presyo sa itong petrolyo, no, mga katinig. So, meaning, ani, taas na po ng pamasahe, no, mga kaisunan, kay ang presyo sa itong petroleum products, taas gyapon, no, mga katinig. Doon na po na nga to ang mga motorista ni, no, mga katinig. So, no choice, unta na yung rollback sa semana. Oras na ito, alas 6, sa 23 na musunod na itong mga kauban, no? Si Caro Miros pa o si Caro B. Padilla Season para sa mga isigutan ng national sa ito ang pagpalayon sa ito programang Tinig ng Bayan. Maraming salamat o may buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo o bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, o dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo o andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar sa 4J Solarista. Among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Kuan ba na kanang makonsider ba na nga mura ba unsay term niya na ebidensya, no? So ginapangutana niya sa kay Waminal, no? Matupan ni Waminal dili pod maong ni-issue sila og katong pagpa-refund, no?
4: So, kung ano siya, si tawag niya, na-item niya sa ilang gitawag na dili na siya, ano eh, dili na siya AOM eh. Kung dili, basta ipangayo nga katunga portion ng disallowance na eh, no?
3: Notice of disallowance.
4: Adunay notice of disallowance. O matod pa, sa explanation, kung naa kay notice of disallowance, siyempre, ibutang tong mga line items or katong kantidad nga dili gi-allow kay illegal or wala sa guidelines, yes, no? So, katunga amount, kung 70 million man na siya, imuha ng iuli. So, mauto ang order sa COA. No, doon ay amount nga dapat iuli. Ipangutan na actually po, kadtong auditor, kung hangtod karon ba, wala pa na comply sa Office of the Vice President o sa DepEd, kadtong mga deficiency, kadtong mga kakulangon sa ilahang financial report, o matod pa, wala pa kuno hangtod karon.
3: Yes, so ing ato ang nahimong rundown sa ilahang talakayan sa Kongreso, no?
4: Mm.
3: Which means nga mas magpadayon pag yun. Pero katulang observation dos, very calm, very friendly, tili abrasive. Oo. Pero syempre, gapalugwa og dugay kaayo dugtungan ni attorney Kapunan ang iyang bangutan namin makulbaan ko sakay
4: suspense
3: kayo. Oh, suspense kayo sakay idugtong ani ni attorney Kapunan no. So kung sa una very fast ang facing kargado og objection later days nga atong nakitaan dili na kaayo ang ana ka tensionado og maingon natong ka abrasive ang ilang question and answer portion dos no?
4: Ang usang mura og contentious ang usang mura og controversial nga ano nabutyag didto sa ano trial gahapon kining pakig meeting ni attorney Poa og attorney Sulayka Lopez sa taga Commission on Audit kay niadto kon sila didto sa opisina og giangkon pod kini ni Attorney Pua, ang usa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, giangkon niya nga tinuod nga dunay nahitabo nga meeting. Dili sa mga meeting mga katinig, ang highlight lang sa nigwa dito sa trial nga ang kining Office of the Vice President nga gi-representa ni Attorney Sulayka Lopez ug ang office sa DepEd nga gipresenta ni Attorney gi-representara ni Attorney Poa ni Hangyo nga sa sunod kung pwede ba nga dili lang sila hatagan og AOM audit observation memo kung aduna may makita nga lapses sa diha sa kakulangon diha sa ilahang report.
3: Yeah, mga so, submitted reports.
4: So, unsa to, instead of audit observation memo, kuan lang, notice of inquiry ba? Something like that, no? So, or clarificatory notice. Dili ko ka remember sa exact term, but maraging yun, anak. Kumusta ang ato ang mga kauban, si 30 o si 24? napos sila sa area. So, mga katinig, 40. Ato sigurong paminawan ng ato ang pakikinabi sa usa sa mga tigpamaaba o advisor, dahil siya, advisor po siya sa kining prosecution panel. Si dating congressman, Robert A. Barbers. Hello, Kong.
5: Hello, morning.
4: Kong, kauban ako si Ruby Padilla Season.
3: Tinig 40. Yes,
5: congressman. Ay, Ruby, mayong buntag diha.
3: Yeah. Nice hearing. Vernacular, kaayo ka kong makabisaya, makapasabot, yun.
5: any kuan. Basta, manguta na lang mo. Tubago na ito na.
4: Yes, Kong. Kutob sa makaya.
5: Kutob sa makaya.
4: Kung nindot kayo gahapon adlaw ba? Gahapon na dahil mga panghitabo riya sa Senado o mura o wala pa na human but magkapadahin ko ng alas 9. How was yesterday sa imuhang assessment? Nawala. Loy? Nawala, Loy? Kung...
3: Hello, Kong?
4: Nawala, naputol. Yes, Kong, naputol, sorry.
6: Naputol,
4: oh. Yeah, Kong, nanguta namin kaniya kung kumusta ang imuhang assessment gahapon because yesterday, gipresentaman ka itong testigo, gikan sa Commission on Audit. How was his testimony?
6: Okay, para ka na ako, Rome and Ruby, no? Bukat kayo ang iyang testimonya kagahapon. Ano man? Because iyang ipakita sa katauhan nga isip usa ka auditor nga in charge na mag-audit sa mga confidential and intelligence fund daghan na mga irregularidad na iyang nakita dito sa report no. What is the most glaring is kanang ang submissions gikan sa Office of the Vice President kanang dokumento na ilang gi-submit puro ra mga acknowledgement receipts, no?
4: Okay.
6: Unsa man ning mga acknowledgement receipts? Mao kini usa ka papel nga
5: nga pagpamatuot nga nakadawat si Juan de la Cruz ng kwarta gikan sa confidential funds, no?
4: Mm-hmm.
5: Na dili kana kung sakto nga liquidation, no? Mao tong giingon sa COA auditor na si Roderick Wamil nga ang ilang liquidation report is not compliant, no, under the COA auditing and accounting rules.
4: Dali lang kong ha. Kaya naghihisigot naman ng COA auditing and accounting rules, pero naay ginakot diri kahapon kining murag basis sa pag-audit kining joint circular nga specific rule para sa mga intelligence
3: fund.
4: Confidential fund. Pwede niyo mo ma-explain sa para mabalaan sa itong mga tiga paminaw. Nako, naputol na po. But anyway,
3: ang technical problem, but anyway.
4: Hello, Kong. Hello, sorry, Kong. Naputol na po na.
6: Hello.
4: Yeah. I was asking, Kong, kung kining joint circular, basig pwede niyo ma-explain sa ni para sa mga laymen, masabtan ni siya. Ganong naama yung joint circular o ganong kiniman ang ginabasihan sa pag-audit?
3: Yes, unsay sulod anang a circular kong.
6: Yes, okay. Kining joint ang regulations or unrules sa mga liquidation sa paggamit sa mga certain funds sa atong gobyerno. Example, no, under section 4.2 to 4.8, nakabutan diha sa maong circular na these are the allowable expenditures na pwede gamiton ang atong mga confidential funds, no?
4: Mm-hmm.
5: So nakalista diha kung asa lang nimo pwede magamit ang confidential and intelligence funds.
4: Pwede nyo ma-enumerate in a nutshell, briefly lang, bala 1, 2, 3, 4, 5, bila ba ni kabuok? Ang allowable? Unsay na ito buloy? Murag kinahang lang ka na mo dariloy. Kay kalit lang kawala si Kong. I-double click daw. Hello, Kong.
5: Hello, morning.
4: Kong, kauban ako si Ruby Padilla Season. Unusual ang withdrawal, but in the very first place, ang pag-grant mismo o Confidential Intelligence Fund sa Vice Presidente looks unusual gapon because in the past, wala may intelligence o confidential funds ang mga vice presidents.
5: That is correct, no? Kaya first time pagunong gina-appropriatean ang Office of the Vice
4: President. Ay, Kong.
3: Hello.
5: No, approved by Congress. The reason nga gi-approbahan kini sa Congress tungod kay may ilagis na justification.
4: Mm.
5: And of course, Office of the Vice President, Office of the Secretary kana. So, natural lamang as long as it is justified. The question is dili katong request. Ang question is how they used.
4: Mm.
5: Giunsa nila paggamit sa pundo?
4: Mm-hmm.
5: Sa, di ba, sakto ba ang ilang paggamit or dunay mga irregularidad, no, na nahitabo sa paggamit ng maong pundo.
4: Uh-huh.
5: So that is the question now. Dili ka ng the office granted the intelligence and confidential funds.
4: Uh-huh.
5: Because doon na may ilang justification nga gihangyo sa Kongreso that time.
4: Dapat ang ilang report na yung takong should be in consonance or consistent dito sa ilang gihangyo sa Kongreso. Yes. Kung asa na gastuhon.
5: Correct. Oh, that's why.
3: Was it
5: that's
3: not,
5: why
3: Kong?
5: Sa, Kong? That's why pag-audit karon gitanaw sa auditor na asa man ka ng mga reports nga naka-attach unta sa liquidation, no?
4: Mm.
5: Accomplishment report sa intelligence gathering or success ba? Doon na ba'y successful intelligence operation na nahitabo tungod nining pundo nga gigamit? Or doon na ba'y nadakpan, pananglitan nga usa ka dakong terrorist organization as a result of the confidential fund used?
4: Mm-hmm.
5: Oh, no?
4: And apparently, based sa testimony Mr. Roderick gahapon, wala, Kong, no? Wala na subay.
5: Yes, so, That's why, no, gi-flag niya o gi-question niya ang mga liquidation report. Kaya ang nadawat lang sa COA are just mere acknowledgement receipts. Usa ka papel, nakabutang ang pangalan, nakabutang ang kwarta nga, ang amount ng kwarta nga nadawat, and the purpose, no?
4: Mm-hmm.
5: Example, kana kan Mary Grace Piatos, no? Si Mary Grace Piatos nakadawat og 70 mil pesos.
4: Mm-hmm.
5: Sa 70 mil pesos, nakabutang dito na nagamit ko, reward ko no ato, incentive, plus medicine. Na dili man pwede magamit ang confidential funds sa purchase of medicine.
4: Ah, plus ang pangutana siguro anak, kung the fact na reward siya, unsa katong output nga na himong rason nga natagaan siya reward na abay percent.
5: Yes. Oh, correct. No, that should be included sa ilang report, no? Parang litan, if nakabutang dito si Mickey Mouse nakadawat og 50,000 kay intelligence gathering. So, dapat na ay report kung siya may intelligence report na nakuha ani.
4: Mm-hmm.
5: All these things. So, matod pa, kinanglan, ma-justify yun ang paggamit ni ining pundo.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Another term nga ginabalik-balik dito kong sa hearing nga o sa trial gahapon nga siguro dapat po da masabtan sa mga ordinaryong Juan de la Cruz ug Maria, kining termino nga audit observation memo. Unsa ni siya kong kining audit observation memo?
5: Okay, di as soon as mag-submit ang ahensya sa ilang liquidation, no? I-audit kini sa COA, no? Ang may naka-assign na auditor, tanawon niya ang mga dokumentong gi-submit to justify sa ilang paggamit ng maong pundo. Kung kulang or wala or dili sakto ang dokumentong gi-submit isip liquidation, ang auditor mag-issue ng audit observation memorandum.
4: Mm-hmm. AOM.
5: Ang buot pasabot ani, ibalik ni sa ahensya para to provide more justification and documents.
4: Mm-hmm.
5: Now, kung mag-submit sila, parehas nang nahitabo, nag-submit sila, pero dili sakto ang liquidation report kay acknowledgement receipts raman. So, that's why, gi-question, nag-issue ang COA ng suspension order.
4: Mm-hmm.
5: Notice of suspension, no? Meaning to give the agency another chance na mag-submit na po utro sa ilang mga justification.
4: Mm-hmm.
5: Now, sa in the case of the OVP, nag-submit sila. Pero the same document was submitted.
4: Mm-hmm. Kanya,
5: ang nakabutang dito are still acknowledgement receipts. That's why there are items, na ay mga items dito sa ilang liquidation na na-issuehan ng notice of disallowance.
4: Uh-huh.
5: So, meaning ang expenses o pag-disburse ana nga pundo ay dili allowed under the COA rules.
4: Pero per se, kung dili mong yun si bawal ang acknowledgement receipt, di ba? Generally?
5: Now, well, in acknowledgement receipt is just a piece of paper, no? Enumeration lang na ang kuha, no? But example, no, kung naay gipalit nga let's say nga item,
4: bugas.
5: Dapat may invoice or dili ka OR official receipt.
4: Mm-hmm.
5: Di ba?
4: But reward, di ba? Kanang reward, unsa man imo pagresibo ana? Acknowledgement receipt yun.
5: Oh,
4: kung cash reward. Correct.
5: Oh, kung incentive, let's say we bought an information na binayra nato usa ka tao aron muhatag sa ato ng information kung asa nagtago ang terorista. Oh, mga terorista. So, acknowledge na, no, using let's say another name, pero dunay report na unsay na accomplish.
4: Aha. Diba?
5: Unsay nakuha na intelligence report na nagamit sa atong law enforcement agents.
4: Mm-hmm.
3: Kung sa level sa COA, nihatag og notice of disallowances o gani na ay pagmando nga ibalik ang to the tune of 70 or 73 million pesos, no? Kung sa isgutanan sa legalidad kung maibalik na nangahulugan ba nga off the hook ang vice presidente?
5: No, dili, no, dili. Ang buot pasabot ana nga order na ibalik because sayop ang paggamit ninyo ng pundo. Because government funds or public funds must be used only for public purposes. Now, kung dili ni mo ma-justify, pwede nga ang huna-huna sa kuwa nga gibulsa ni mo ni. No? So, tungod kay ang ilang huna-huna gibulsa ni mo, iuli ni mo. Iuli ni mo sa gobyerno. So, that's the logic, no? Mao ka na ang logic behind why being demanded to be returned to the national coffers.
4: Mm-hmm. Which also means Kong, or does it imply na if ever so mahitabok sa impeachment proceedings, dili pa luwas ang Vice Presidente sa posibleng criminal charges that will be filed against her?
5: Oh yes, oh, kung ma-prove gyud nga nabulsa ang kwarta, dunay mga corresponding legal issues behind it, therefore may mga kaso nga pwede matubangon ng atong Vice Presidente kung pananglitan dili ma-justify, no, na magamit niya, dili maibalik sa national government ang kwarta.
4: Mm-hmm. So, Kato, guwas atong ginaingon sa taga-COA nga there was no report of success sa information na gathering kadtong ilahang second, kasi murag gitagaan sila chance kong, di ba? And then pahimo sila og second accomplishment report sa ilahang mga activities. Pero ginaingon sa COA nga wala man sila specific report on what confidential activities they did they do.
5: Yes, oh, correct. No, kay, di ba, kay intelligence report. So, magpalit ka ng intelligence report, di ba? So, because doon ay resultaan ni. Di ba? What is the result? Di ba? Was the buying of information or intelligence resulted to a successful military operation in the counter-insurgency? Di ba?
4: Or naka-identify bag leaders sa mga terrorist group o asa sila ga asa sila ga kampo ana.
5: Correct oh, so kinanglan attached in the liquidation are the success or accomplishment reports. That's the point nga gipangita sa COA auditor na asa maning mga report attached sa paggamit ninyo ng confidential and intelligence funds. So this should be kay tako ba 50 million wala ko masayo 50 million sa ato pa dako na information ang napalit ug daghan information na napalit kay 50 million good, di ba?
4: Pero kung ang anong nakalusot man ni sa level niya sa DepEd, sa level niya sa Office of the Vice President, we understand na sila mga internal auditors. While they may not be the right person nga mo audit ani kay special fund man ni confidential og intelligence fund, but before submitting the report they could have consulted internal auditors.
5: Yes, oh, dapat, no? I'm surprised nga nung wala gyud makakomply sa submissions, no? Ang maong ahensya, kay siyempre COA na good na ang nangita og kwan. They were given in several occasions na mag-submit, magdugang og mga dokumento, pero wala mang gihapon nila tumana.
4: Is there a possibility nga wala gyud gi-include ang internal auditors sa mga business regarding or sa transactions sa regarding confidential and intelligence fund, the fact nga na may special disbursing officer nga gipang-appoint ang Vice Presidente?
5: Well, I cannot speculate, no.
4: Or gyud pud ako buhi ba?
5: I cannot speculate, pero sa akong pagtuo Muraga kay siguro ang ato pirmi madunggan sa side nila is that they have complied, they have used this intelligence, they have given submitted the documents, but apparently ang mga submissions matud pa sa atong COA auditor kulang kayo, no? Ay, mm-hmm. And dili sakto nga mga liquidation reports.
4: Mm-hmm.
5: That's why giflag nila ni, gi-question nila.
4: Mm-hmm. Overwhelming na kayong mga pieces of information karon nga nagagawa sa, will there be more or mas daming evidence pa nga mugawas in the future?
5: In that line na Romy, ato na lang paaboton kung unsay kuan sa prosecution, kay I don't want to preempt, no, ang ilang legal strategy, kay preparado gyud sila to present to the impeachment court ang tanan mga ebidensya and witnesses. So
4: digid pa daw pagbuhi ning taga Mindanao.
3: Yes. Yes ko.
5: Ato gyud paaboton kung unsa ilang strategy bahin ana.
3: Yes kong. Kong, on the part of the defense, makita ang taktika sa ginatawag nato nga active defense using the technicality. Technicality versus the substance, kong, no, sa ebidensya. Sa imong tanaw, in an ordinary Filipino nga part sa muhusga, although dili mo imuboto, unsay impact ni ani kong?
5: Well, una, no, ang dapat nato pangayoon sa ila is to not to delve on technicalities. Kay ka ng mga legal technicalities, sila raman nakasabot ana.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Ang what is important, dili ang mga abogado, kundi what who is important are the Filipino people.
4: But you can only ask for it, Kong, because the truth of the matter, come hell or high water, dipinsahan yun nila ang ilahang yes. Side.
3: Yeah.
5: And kung wala, kung kulang sa substance, the strategy will now become technicality, no? Sa akong pagtuo, no? This is my personal opinion. Kay, well, what are the reasons na mag-technical sila, no? Questioning bisan mga gamay na mga signatures or pizza sa papel sa maong dokumento, like, di ba? What
4: like is the objective? A very specific and concrete example, Kong. Among the 800+ documents, many of these were or are common evidence.
5: Stipulated evidence. Oh,
4: pero dili man ni stipulate in open court ni Attorney Poa. Bisan og common nila.
3: Executive session lang daw.
5: Okay. Oh, dili sila mo stipulate nga dawaton nila matod pa disputable kuno kanang mga acknowledgement receipts na bearing the names of Mary Grace Piatos, etc. I'm sure they have a legal strategy.
4: Actually, no? Ang gi-point out ni Attorney Ko is dili sila mo stipulate because aduna sila yung problema sa chain of custody sa mga documents. But these documents dili man ikinigikan sa prosecution but gikan mismo sa COA, di ba?
5: Correct. Oh, gikan sa COA and gikan sa ila kasi sila may nag-submit sa COA.
4: Mm.
5: No?
4: Ay, oo, tama. Ilang reports na ini.
5: Kasi sila may nag-produce ana ng mga dokumento to justify the use of the confidential funds.
4: Mm-hmm.
5: So sila, gikan sa ila, the chain of custody, sa ako personal ng opinion, is not in question here. Kay nag-sabi na raman taog documents coming from them kung unsa ilang gisubmit. Kay we have not seen what they have submitted until that time na nag-conduct ng Committee on Justice hearing and Committee on Good Government and Public Accountability hearing sa Kongreso kaniya.
4: Actually, sa Quad Compan, hisgutan na noon din. We already had a glimpse of this all.
5: Correct. During the Quad Com hearings, doon ay atong mga gipasampina na mga dokumento na nag-ingon nga kini na mga dokumento came from them, diligikan ni sa ato o fabricated na ato.
4: But of course, understandable kaya dipinsan yun ang nila. Now, let's go to the impeachment court. How do you assess the handling of the impeachment court, Don? As far as the presiding officer is concerned, and at the same time, second point is as far as the senator judges are concerned.
5: Mm-hmm. Well, ako, honestly, this is my honest opinion, and I will objective observation, no? The handling of the presiding officer is very well, no? Sakto gyud. Although sometimes may mga technicalities that the ordinary people or kita na mga dili abogado at kasabot, no? But still, no, it appears nga everything is so far so good, no? The trial is fair, no? They listen, the impeachment court senator judges listen to both the panel of the prosecutors and the panel of the defense, or the defense for the respondent. So far, no, makita na to nga fair and impartial. Although, dipod na to malimod na dunay mga senator judges na dunay mga statements or mga activities nga mabasa nimo nga naay ilang gi paboran.
4: Ah, like the Cayetano siblings, di mangida nimo matago. So, however you look at it.
5: But yes, I agree, but I think, no, at this point we should give them the benefit of the doubt. Possibly nga nangita lang sila clarification, that's why they appear to be on one side. Pero at the end of the day, no,
4: anyway.
5: At the end of the koan, basta if the all the evidence is heard, o nadungga na tanan mga ebidensya, unya klaro kaayo, no, sa mga ebidensyang dipresentar na may decision nga mao kini nga decision, unya ang decision sa senator judges dili kung mao, that's the time we will question,
4: diba? Yeah, but how will you vote against an evidence that is supposed to be a part of a liquidation report for the last quarter of 2022, yet the data of the acknowledgement receipt is December 2023? How will you, diba, bisag, siguro
5: 1 year after.
4: Oo, diba? So, I agree
5: with you. That's why kini nga evidence is a glaring evidence na sa akong pagtuo, I am not a senator judge, pero kung akong balansyon, medyo kinta pabor ang kabog aton sa ebidensyang gipakita sa kini nga side, no? But we will have to wait for the counter evidence to be presented by the
4: defense
5: panel for the response.
4: So tama yun, bisan og naa natay mga nabubuo na mga ano, somehow
5: opinions
4: ato sang i-suspend.
3: Suspend the judgment.
5: Yes. we have to listen to the other side of the coin, no?
4: Yeah.
5: This is the koan, this is what due process is all about, no?
4: Mm-hmm.
5: Mabalansig yun nato ang ebidensya ang gipresent sa prosecution and the counter evidence to be presented by the defense.
4: Mm-hmm.
5: And then we can come up with our own opinion.
4: Aha. Nindot unta tukong kung katong suggestion nga after the prosecution has presented its witnesses, magpresent po dayon ang defense on one article humanon usa kay kini glaring example ani. The kining nahitabo karon will keep us guessing, and you cannot blame people kung mag anticipate, kung mag di ba, mag prejudge kay dugay pa man tong defense.
5: Yeah, that's right. No, that's why maayo unta i-consider sa atong impeachment court ang proposal sa prosecution na mag-alternate ng presentation of evidence on a per article basis, kay para kay imagine, no, kung mahuman ang tanan articles, no, to be presented by the prosecution in say up to December, no?
4: Mm-hmm.
5: And then after December ang panel na pod sa defense maoy magpresentar na nila. So let's say abdan sila ng Mayo of 2027, dugay na kayo, nakalimta na ang mga issue. So that's why we ask the impeachment court unta to consider the proposal.
4: Mayon tag pareho kay Ruby tanan nga di makalimot.
3: Kung another thing which is sa uban trivia, pero nahimong reklamo sa social media, no? And it gina-pick up, no? Sa ubang katawhan, especially those nga matawag nato nga sulido kaayo sa pagka-DDS, nga kuno, we are spending kuno og 25 million per day sa impeachment trial. Naakabay nuhaw ani kung how true nga ing ani ang budget ng katawhang Pilipino for this impeachment, 25 million per day.
5: Wala rabba ko. Pero I read in the news article sa una nga ang magasto ko no sa session day no ng Senate is 25 million a day. No, I don't know karon kung pilag yung magasto nila, pero on the part of the prosecution, ang among kape, ang among pandisal, pamahaw, paniudto diha, ang nagtubag ana o ang naggasto ana is the House of Representatives.
3: Mm-hmm. So madispel na tong pangdantaw kong dili lang ang depensa ang wala budgete, no? Kaya tungod sa ginaingon nila nga ni pagkain, hindi sila kasali sa budget. So, it's nice hearing directly from your side sa prosecution nga kamupod, dili kabahin sa ginabudgetan sa pagkaon o unsa mang gastos diha sa sulod sa Senado.
5: Oh yes, okay. Na ay kagalingon budget ang House of Representatives.
4: Mm-hmm.
5: So, I think ang even the witnesses ang nagpakaon ana is the Senate eh. I don't know, no, I have no idea kung bahin ana na mga expenditures in this impeachment trial.
4: Mm-hmm.
3: Yes, on my end kung hisgutanan sa psychological effect. Kabaluta nga naay mga bashers gyud labi na kay ginaingon sa mga Sulod Duterte nga ang Mindanao will really stand to defend Sara against this impeachment, no, according to the side of the DDS people. Sa mga bashers nga madawat, how do you take this, not only you but also napagtana ko namo kay Congressman Adyong? Yes, unsay take ninyo ani sa mga bashers sa matud pa Mindanao is for Duterte?
5: Well, uso naman na karon na may daghan mga bashers, no? But, you know, we cannot blame them kay na may ilang gisuportaran na opinion, no? And katungod nila, ana, no? If they feel and believe nga diha sila angay mo suporta, ilan ang katungod? Pero, remember, they cannot generalize na entero Mindanao ing ana ang opinion. Mm-hmm. Kay daghan mga Mindanaoans that are on the side of the truth, no? Ang atong gusto nung naibawan ang kamatuoran. What is the truth behind this Mary Grace Piatos? Kunsa ka tinuod kini nga gigasto na tunga sa bilyong piso nga walay klaro sa pag-disburse. Mm-hmm. So asa man ni paingon nga kwarta? Paingon ba ni sa bulsa ni Juan de la Cruz o sa bulsa ni Mary Grace Piatos o sa bulsa ni Nova Tempura? Kinsa tong mga tao nga involved ani nga pondo.
4: Na-mention naman ganyan mo sila kung naapun na sa pre-trial brief ninyo sa prosecution. Do you still intend to present Andy Lim, Alejandro Piquet, Mary Grace Piatos?
5: Oh, sanan si Alejandro Piquet.
3: Nico Harina.
5: Magtagpan ni Attorney Tapunan, kung siya kuno madilim, kay nakapikit.
4: So, they still intend to present them? Or any one of them?
5: I'm sorry, ano yun?
4: Do you still intend to present any one of them?
5: Well, it is now incumbent upon the defense.
3: Nasa ila ang bola, Kong? Hello?
4: Hello, Kong? Nawala na po dyata. Hello, Kong? Kong? Ano aman?
5: So sila karon ang upado na dipinsahan ang ilang kliyente sa pagpagawas ng mga ebidensya na maka-counter sa testimonya sa itong mga witnesses.
4: Mm-hmm. Another question, balikan na ko itong question ni Ruby Ganiha kung on expenses. As advisor of the prosecution panel and spokesperson at the same time, how much are you receiving in professional fees?
5: Ako?
4: Opo.
5: Ako na pro bono ni.
4: Mga yan sa bigbahin.
5: Wala ko yung sweldo, wala ko yung kwan. Almost all of the private prosecutors also are pro bono, libre, nag-volunteer ni sila.
3: Including Attorney Ligutan. Ah, yeah.
5: Kaya ko, if you recall, last Congress, no, isa po ko sa isa ka congressman kaniadto nga nag-endorse no ng impeachment transmitted to the Senate in the 19th Congress.
3: Oo. So, natagaan dag maleta ang mga nag-endorse. Kung 257 mo kabuok, 257 ka maleta, we would like to hear from you, Kong.
5: Oh, yan. Oh, gwapo kayong pagawas nila. Kay ang ilang naratibo, aron madaot ang mga anti o mga pro-impeachment, ilang ginaingon nga, ay, nakadawat nagmaleta. That's why nga naa sila sa side sa impeachment. Oh, pero ang ato pirmi dapat hunahunaon, dili ka nang giingon nila nga malita nga gipanhatag kuno sa mga prosecutors. Ang dapat nato hanapon ang malitong asa gibutang ang tunga sa bilyon piso asa kaha nga malita ni gibutang.
4: Mm-hmm.
5: Sana mo'y dakong maleta. Lahat to angay pangitaon, isip mga taong bayan. No?
4: Mm-hmm. But will you categorically deny nga wala ka nakadawat og maleta?
5: Yes, in fact, I filed a case no against those people. Ako'y una nag-file ng kaso against the maleta boys na 18 maleta boys na naging ko na mga Marines ko no. Dili man di ay mga Marines.
4: Mm-hmm.
5: Tapos si Attorney Baliktad.
4: Baligot.
5: Baligot. Kana. So, gipailan po na ako ng libel and cyber libel. Why? Because unsa may ilang basihan, ana.
4: Mm.
5: So, in fact, that's the same case na gipail po ni Secretary Laurel.
4: Ni Kong Adyong.
5: Secretary Anyo.
4: Si Kong Adyong. Sa Marawi siya nagfile.
5: Ha?
4: Si Kong Adyong.
3: Sa Marawi
4: siya nagfile.
5: Oh, sa Kongreso, kato mga ilang gi-mention na mga pangalan. Siguro kung wala ko masayo, mga 15 ngadto sa 20 siguro may nag-file
4: ng
5: kaso.
4: Mm-hmm.
5: Ako, because I want to tell the people, labi na sa mga nag-support kanako, nga kanang issue nga gilabay kanako, gipahit nila sa ako nga issue, dili tinuod. And I'm willing to go beyond the press conferences by filing a case. That's why I filed the case.
3: Yes, mga higala, kato ang tingog ni former representative or former congressman Ace Barbers nga karon usana sa adviser sa prosecution panel sa impeachment proceedings or trial against Vice President Sara Duterte, no? So wa naman kita'y oras, ato na lang napupos ng atong panahon, so mag-auhag na lamang kami nga magpadayon kita sa panag-uban hangtod ugma og mga musunod higayon. Hangtod kita Sabado, no? Monday to Friday, 6 to 7 a.m. Sa ngalan sa ato ang main anchor, numero 2, no? Tinig 2, Romy Ilosfa, kini si Ruby Padilla Season, Tinig 40, og atangi ang atong alas 7 balita with manager Loy Rosario.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Saan mo ni uy?
1: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
0: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
1: Ah, mo ba day, Mads?
0: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
1: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
0: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
1: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
0: Di Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
1: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
2: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
3: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
2: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
7: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Oras, alas 7, Jess na.
7: Checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
8: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pamunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 5 sa buwan. Nang Agosto 2026, sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM, Pangal Bay, Misamis Occidental.
7: Headlines.
8: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, patay ang isang driver ng isang SUV matapos ito'y pagbabarilin sa General Santos City kagabi.
7: Headlines.
8: Sugatan naman ang barangay chairman ng isang ng barangay Tugal sa Kadayangan SGA Bar matapos sa paulanan ng bala ng baril ang kanilang tahanan.
7: Headlines.
8: Pagkakatagpo ng bangkay o pagkasawi ng isang 11 anyos na bata sa makilala Cotabato, patuloy pa nga iniimbestigahan ng mga otoridad. Samantala, law enforcer o traffic enforcer, sugatan matapos na ito'y pagbabarilin sa bayan ng Midsayap, Cotabato.
7: Headlines.
8: Maraming pamilya naman ang lumikas sa kagabi matapos ang namataang mga armadong grupo na responsable rin sa pagkasunog ng isang tahanan sa barangay Ulandang Nabalawag SGA Barm.
7: Headlines.
8: Samantala, mga magulang pinakalma ng mga otoridad kaugnay ng kumalat na pagbabanta sa mga eskwelahan sa bayan ng Midsayap, Cotabato.
7: Headlines.
8: Patay naman ang isang magsasaka nang ito'y matagpuang nakahandusay sa isang sakahan na sa Libungan, Cotabato. At sa Tupi, South Cotabato naman, napatay ang isang lalaki matapos na ito'y pinagbubugbog. Sa Pangil Bay naman, lalaki na bibili

0: Dorsor Baganga Campus.
1: Headline.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung steak, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag bumayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at...
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalan na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
7: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
6: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa General Santos City, Pataay, ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin

bilang isang pagtutuwid. Balita mula sa makilala Cotabato. Inimbestigan ngayon ng makilala PNP ang pagkakatagpo ng bangkay ng isang 11 anyos na estudyante sa loob mismo ng kanilang tahanan sa may barangay San Vicente, makilala kahapon. Nabatid na alas 5:30 kahapon ang hapon ang tumanggap ng report mula sa concerned citizen ang makilala PNP sa kanilang pag-responde sa naturang lugar at biniripika ang report na positibo na ang naturang bata wala nang buhay sa loob ng kanilang tahanan. Nabatid na naglalaro pa umano ito sa labas ng kanilang bahay bago natagpuan ang kanyang labi. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon na para malaman kung ano ang naging dahilan ng kamatayan ng naturang biktima. Samantala, sugatan naman ang barangay kapitan ng barangay Tugal sa Midsaya o sa barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm na dating sakop ng Midsaya, Cotabato. Ito ay matapos namang paulanan ng bala nang matataas sa kalibre ng baril ang tahanan ni Barangay Chairman Tox Pulalon. Sa imbestigasyon ng mga otoridad na bigla umanong dumating ang mga armadong grupo, armado ng matataas na mga baril at pinaulanan ng bala ang kanilang tahanan. Agad namang tumakas sa mga sospek patungo sa hindi malamang direksyon. Samantala, isinugod naman sa ospital ang naturang kapitan at para malapatan na ang kaukulang lunas. Agad din nagsagawa ng malalimang investigasyon ng tropa ng Kadayangan PNP sa tulong naman ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army at ng 14th A Regional Mobile Force Battalion. Binigyan naman ng mahigpit na seguridad ang naturang lugar. Sa kabilang banda, lumikas naman ang mga residente ng Barangay Ulandang na sakop din ng Nabalawag SGA Barm alas 9.

56 sa kagabi, isang bahay ang sinunog ng mga armadong grupo sa naturang lugar. Nagdulot naman ito ng takot kahit lumikas ang mga nasa 370 mga pamilya. Patungo naman sa Dabil Sampul na Elementary School. Ang ibang pamilya ay nagtungo naman sa Sityo Lawas at Sityo Makantal sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy pa ang ginagawa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang natura mga armadong grupo. Alas 7.19 na, samantala sa Midsayap, Cotabato, sugatan naman ang isang traffic enforcer. Matapos na ito'y pagbabarilin habang nakatayo lamang sa isang tindahan na sa may Purok Sarisa, Barangay Poblasyon 1, Midsayap, Cotabato. Naganap ang naturang insidente alas 10 pasado kahapon ng umaga kung saan ang biktima nga si Julius Riberal Lahut, 43 years old, traffic enforcer at residente ng Barangay Kiwanan. Sa investigasyon ng mga otoridad na habang nakatayo lamang ang naturang biktima at nagbabantay sa isang impounded motorcycle, nang ito'y lapitan ng hindi nakilalang suspect at pinaputukan sa kanyang likod. Maswerte namang hindi sa ulo tumama ang bala, bagkos ay ang lieg na tumagos naman sa kanyang pisngi. Nakuhanan pa ng CCTV footage ang naturang pangyayari. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng call sign Mega Market 2 at isinugod sa Dr. Anesito Pisante Hospital ang naturang biktima at nakatakda namang ooperahan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad. Naglabas naman o handa mo na magbigay ng reward money ang lokal na pamahalaan para maaresto ang mga responsable sa nasabing krimen. Marin namang kinundina ng PNP ang naturang pamamaril. Maging si Mayor Rolly Sakdalan ay agad na nagpatawag ng press con para magbigay ng pahayag kaugnay ng naturang insidente. Ayon pa kay Sakdalan, membro ng Traffic Enforcement o Traffic Management Unit ang biktima nga si Lahut. Dahil dito, kanyang inihayag ang buong suporta sa mga traffic enforcer na patuloy na ginagapanan ang kanilang tungkulin. Nagpaabot na rin ang minsayang alkalde sa mga motorista at iba pang mga lumalabag sa batas trapiko. Anya, patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan para gawing maayos at disiplinado at mapayapa ang kanilang bayan.

0: Palaisipan naman sa mga otoridad kung sino ang responsable sa naganap na pananaga sa isang magsasaka na naging dahilan ng kanilang kamatayan sa barangay ni Kaan Libungan, Cotabato, alas 10. Kamakalawa ng gabi, ang biktima nga si Rodolfo Lago Jr. alias Dodong na residente ng naturang lugar ay natagpuan na lamang naliligo sa kanyang sariling dugo habang nakahandusay sa isang kanal. Ito'y matapos sa pagtatagain hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa ngayon ay patuloy ang information gathering ng Libungan PNP para matukoy kung sino ang nasa likod ng naturang pagpaslang. Sa bayan naman ng Tupi sa South Cotabato, patay ang isang 37-anyos na lalaki matapos naman itong pagtulungang bugbugin ng hindi pa nakilalang grupo ng mga suspect sa Purok Pag-asa, Barangay Linan, Tupi. Naganap ang naturang insidente kahapon ng madaling araw kung saan ayon sa Tupi Municipal Police Station ang biktimang si Aldrin Oreta, residente ng Barangay Lambayong Tampaka na South Cotabato, ay pinagtulungang bugbugin. Nakahingi pa ng tulong ang naturang biktima, subalit nabigo naman ang mga ito na madakip ang mga responsable. Isinugod pa sa ospital ang biktima, subalit idineklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Tupi PNP kaugnay ng naturang insidente. Sa General Santos City, nasawi naman ang isang lalaki matapos naganap na sumalpok ang kanyang sinasakyang SUV sa isa pang sasakyan sa Digo sa Maca Road, Barangay Katanggawan, General Santos City, alas 10:20 kagabi. Ang biktima nga si Rifan Cercado de Cain, 31 years old, residente ng Barangay City Heights sa Jensan. Sa investigasyon ng mga otoridad na habang binabagtas ng biktima ang Digos Maca Road, sakay ng kanyang Mitsubishi Expander nang makabangga nito ang isang Isuzu Forward Aluminum Dropside Truck na minamaneho ng isang alias sa Ariel, 45 anyos, na taga Barangay Tinagakan. Nang pagdating sa naturang lugar, iniwasan na muna ng expander ang isang hindi pa nakasalubong na motorsiklo at napunta naman sa kabilang lane dahilan upang sumalpok ito sa kasalubong na drop side down na truck. Dahil sa lakas ng impact, nagatamo na malaking pinsala ang naturang sinasakyan ng biktima at ganun din ang harapang bahagi ng truck. Isinugod sa ospital ang biktima, subalit ito ay binawian din ng buhay. Alas 7:24 na ang oras sa ibang mga balita. Sa Talita, Maguindanao, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin alas 5:30 kahapon ng hapon sa bahagi ng Barangay Kiladap, Talita, Maguindanao del Norte. Sa investigasyon ng mga otoridad, ayon na kay Police Lieutenant Idril Roldan, pahirapan na para sa kanila na tukuyin ang pangalan ng naturang biktima, subalit kalaunan sa patuloy na pangangalap ng impormasyon ng mga otoridad na kilala rin ang biktima na si Jana Carlo Ong, 21 anyos, dating OFW na taga Purok Dahina, Barangay Tina, Tacoronga City. Sa investigasyon, nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa kanyang baba at likuran na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy ding inaalam ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pamamaslang at anong motibo nito. Sa Parang Maguindanao del Norte, naaresto naman ng mga otoridad ng isang 21 anyos na lalaki na dumadaan sa isang checkpoint kung saan nang ito'y sitahin ng mga otoridad na kuhanan ng isang 45 caliber pistol. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang naturang lalaki kaya't ito'y inaresto ng mga otoridad habang nasa bahagi ng Sitio Duran Detachment, Barangay Sarmento, Parang Maguindanao. Ang suspect na si alias Abril na taga Ribukin, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte ay nakuhanan ng isang Bull M5 caliber 45 pistol at isang magazine at 14 na mga bala. Paglabag sa umiiral na COMELEC ganban ang kakaharapin ng naturang suspect at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Sa Magpet, Cotabato, aabot naman otoridad sa ikinasang operasyon ayon sa Magpet na Municipal Police Station. Naaresto nila ang isang alias sa Gerald, 25 years old, na taga Barangay Tagbak, alas 7:40. Ito nga nagdaang araw na nga nagsagawa sila ng operasyon sa Purok Highlander Barangay Magkaala, Magpet. At habang sakay ng isang kulay asul na RS motorcycle walang plate number ang naturang suspect at nang ito'y sitahin dito na kuhanan ng mga smuggled cigarettes na nakalagay sa kanyang backpack. Naharap naman ito sa kaukulang kaso o paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act habang nakapiit sa detention facility. Samantala, balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental, kung saan biktima ng pamamaril ang isang lalaki na bumili lang ng pagkain para sa kanyang alagang hayop. Detalye ng balita mula kay kasamang Renz Sumalinog.
1: Patay matulpa ang usa ka lalaki sa dengue pusil kini sa duha ka wala mailang ang mga suspitsado. Matulpa na itabo abong pagpangusil dito sa Purok Uno, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, Lano del Norte. Alas 5 ang takda sa hapon kapin kukulang, Agosto 4, tuig 2026. Ang bitima giila sa pangalan nga si Greek Mangkaw or Saiz Villundo. 46 anyos, minyo kini usa ka residente sa lungsod sa Lala, Lano del Norte. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Lala Municipal Police Station, nagsakay matud pa ang bitima sa iyang motorsiklo nga dunay sidecar o payong-payong o gituhuan kini gikan sa sabungan. Pag-abot nila sa usa ka tindahan aron mo palit og pagkaon sa hayop, kalit lamang ni hunong tupad kaniya ang usa ka motorsiklo nga gisakyan sa duha ka wala mailhing lalaki. Sa maong higayon, gipusil sa mga suspek ang biktima sa makaduhang higayon. Dayon dali silang mikalagiyo padulong sa wala pa mahiwalaing direksyon. Gidadayon ang biktima ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan gidiklara kini siyang dead on arrival sa attending physician. Matod pa, human sa mga insidente, gilusad kayo dayon ang usa ka sakop sa lungsod sa Lala MPS o ang SWAT o apila ang hot pursuit operation samtang ang mga kasikbit nga istasyon sa kapulisan nagpatuman dayon sa upland shield aron masuta o madakpan ang maong suspeka. Padayon usab nga ang scene of the crime operatives o suko sa pagproseso sa crime scene o pagkolekta sa mga nagkadayang ebidensya aron makatabang sa pahigayon nga investigasyon. Sa pagkakaroon, wala pa mailhi ang mga suspek o nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen o mapanubaga ang responsable sa maong pagpamusil patay sa biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala, balita mula naman sa Malaybalay City, Bukidnon, na natumba ang isang truck na may mga kargang 200 baboy. Habang ito'y paketa sa bahagi naman ng Barangay Patpat ayon kay Barangay Chairman Ray Nante Okit, ang naturang truck na pag-aari ng Farm Fresh may mga kargang mahigit 200 baboy at paakit sana ito sa naturang lugar alas 6 ng umaga kahapon. Subalit nabigay ito nga makaakit dahil sa sobrang bigat. Habang ito'y nawala ng control ang driver nang ito'y dumaos-dos. Iniwasan pa nito ang nakaparadang wing van dahil upang nahulog sa kanal at natumba ang naturang truck. Kaugnay nito, nananawagan naman na si Barangay Chairman Okit sa mga residente sa sinumang nakahuli sa siyam na pong mga baboy na tulungan ito nga ibalik sa kanila. Napatid na 38 pa lamang na mga baboy ang naibalik sa kumpanya, samantala pinaghanap pa nila ang iba pang mga nawawalang baboy.

0: Ipamatod ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Mula na ito akong hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
3: Lami eh, walay kapoy, lami lihok, kaanin mong lawas, inaginan mo yung magsinton ka, lami na yung mong lawas.
4: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
3: Katulo, buntag, gunto hapon, gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
4: Kapi nga...
3: Coffee Yaki, 7-in-1.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!

0: Ginap na nga alas 7.33 ng oras. Dagdag ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Magiging mas madali na ang pagpasok at paglabas ng 100 benepisaryo ng Barm Housing Project matapos maisaayos ng People's Administration ang pagbubukas ng access road patungo sa nasabing housing area. Naging posible ito matapos ang matagumpay na pag-uusap at kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga may-ari na lupang daraanan ng kalsada. Pinangunahan ni City Administrator Alan Andrada, Executive Secretary Jim Cari Prudente, City Legal Officer Attorney Lizada, City Budget Officer Himayo Dimpas at City Housing Officer Maria Iden Thelma Quiñones ang negosasyon upang maisulong ang proyekto. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga decommissioned combatants na MILF commanders bilang bahagi ng koordinasyon at pagtutulungan para sa matagumpay na pagpapatupad ng housing project. Samantala, personal na sinuri ni Baganga Mayor Taiga ang bagong 10 silid aralan ng Davao Oriental State University Baganga Campus bilang pag-aaral na turnover ng gusali. Layunin ng inspeksyon na matiyak na handa ang pasilidad bago ito opisyal na gamitin ng mga estudyante at guro. Inaasahang makatutulong ang bagong gusali sa pagpapalawak ng learning facilities at sa pagtugon sa dumaraming bilang ng mga mag-aaral sa campus. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng LGU Baganga at DORSO upang higit pang mapalakas ang paghahatid ng dekalidad at inklusibong edukasyon sa bayan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Hinap ng alas 7.35 ng oras, samantala balita mula naman. Sa bayan ng Misayapa, Cotabato, pinagtimpaan ng mga otoridad ang seguridad sa mga paaralan sa naturang bayan dahil na rin sa pagkalat ng banta sa seguridad sa ilang mga paaralan. Nag-ugat ang pagkaalarma ng mga estudyante at mga magulang at ng mga otoridad ng kumalat sa social media ang naturang pagbabanta. Tiniyak naman ng Notre Dame of Misayapa College Southern Christian College at ng Dilangali National High School na nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan at mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante maging ng mga guro at mga kawani. Agad din nga nagpadala ng kanilang security personnel ang pamunuan ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army at ang Misayapa PNP. Inakalma naman ni Misayapa Mayor Rolly Sakdala ng mga magulang at mga estudyante ayon na sa kanya. Huwag basta-basta nga magpadala at maniwala sa mga peking banta sa social media. Ayon naman na kay Mayor Sakdala na walang ipinatutupad na suspension of classes sa kanilang bayan kasunod ng kumalat na mga pagbabanta. Hinihikayat din ng alkalde ang mga magulang at mga paaralan na huwag magpadala sa takot at huwag seryosuhin ang naturang post na anya iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad na kagagawan ng troll o mga fake account. Binigang din pa ng alkalde na katutok na ang cybercrime unit ng Philippine National Police para tukuyin kung sino ang nasa likod ng naturang account upang ito ay pagpanagutin. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kinansila na ng Commission on Election of COMELEC ang registration ng Moro Ako Party para sa 2026 Barm Parliament Elections. Sa isang desisyong inilabas ng Commission on Election and Bank, kinansila ang registration at accreditation ng Moro Ako Party List bilang Regional Parliament Political Party o RPPP para sa 2026 First Barm Elections. Sa 16 na pahinang desisyon ng COMELEC sa SPP number 26-001-BPE, pinagbigyan ng NBank ang petisyong humilig ng kansilahin ang registration ng partido alinsunod sa mga provision ng COMELEC Resolution number 11203 at 11220. Binigang din pa ng Commission on Election na bagaman may karapatan ang mga partido at organisasyon maghain ng aplikasyon upang makalahok sa eleksyon sa BARM, ang pagpaparehistro at akreditad ay hindi isang otomatikong karapatan kundi isang pribilehiyong ipinagkakaloob lamang sa mga mahigpit na sumusunod sa itinatakdang requisitos ng Commission on Election. Responsibilidad din ng bawat aplikante na tiyaking kumpleto, tama at tapat ang lahat ng mga isinumiting dokumento at representasyon sa komisyon. Dahil dito ay hindi na kinikilala pa ng COMELEC ang Moro Aco Party bilang registrado at accredited regional parliamentary political party para sa nalalapit na first barn parliament election sa September 14. Mga balita ng pambansa. Nag-sorry naman na si Attorney Michael Pua, membro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte sa kampo ni dating Vice President Jijumar Binay matapos banggitin ang pangalan nito sa Senate impeachment trial na meron ding confidential fund ang kanyang tagapa noong 2014. Sinabi ni Pua na wala siyang intensyong idamay si Binay sa naturang usapin. Paliwanag dito na sinadya niyang huwag pangalanan noon, una, ang dating Vice Presidente at binanggit lamang na may confidential fund ang OVP noong 2014. Ayon kay Pua, malinaw lamang o nilinaw lamang niya na ang naging testimonya ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office, State Auditor Attorney Roderick Waumil, na nagsasabing si Vice President Sara Duterte lamang ang naging Vice President na nana-audit niya kaugnay ng confidential fund sa panahon ng kanyang panunungkulan sa ICFAO. Anya, ang pahayag ng testigo ay maaring magbigay ng maling impresyon na si Duterte lamang ang kauna-unahang vice presidente na nagkaroon ng confidential fund. Sinabi ni Pua na pinagpaliban niyang sagutin ang isyo noong nakaraang araw dahil plano niya itong talakayin sa cross-examination ng defense panel. Iginit niya na Iginit din ng abogado na nais lamang niyang maituwid ang mga impormasyon na lumabas sa social media at ilang ulat upang hindi umano mabuo ang impresyon na si VP Sara lamang sa kasaysayan ng bansa ang nagkaroon ng confidential fund bilang pangalawang pangulo.

Sa kaugnay na balita, iginit naman na ni o iginit naman na ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang naganap na misuse o misappropriation ng confidential fund ng Office of the Vice President kasabay ng nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Sinabi ni defense spokesperson Attorney Michael Pua na nananatili ang kanilang posisyon na walang confidential fund na napunta sa bulsa ng Vice Presidente. Ayon kay Pua, hindi na umano napatunayan ng prosecution ng mga aligasyong nakapalooba sa impeachment complaint at kinakailangan pa nito nga magharap ng karagdagang ebidensya upang patunayan ang mga paratang. Iginit din ng abogado na hindi sapat ang testimonya ng iisang testigo mula sa Commission on Audit upang mapatunayan ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Anya, kapwa pa lamang naglalahad ng kanilang ebidensya ang prosecution at depensa sa impeachment court at nasa mga senator judges ang pagpapasya kung sapat ang mga ito upang patunayan o pabuluanan ang mga naisampang reklamo laban sa Vice Presidente. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Hindi raw magpapagamit ang Armed Forces of the Philippines sa mga politiko. At sila'y umapila na ilayo sila sa isyu ng politika at naninindigan sa kanilang paglilingkod sa bayan. Ito naman ay kasunod ng social media post ng kolumnista nga si Ramon Tulpo na nagbabala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos umanong sundalo at pulis para magkasanang walang ng mala vigilante killing. Ayon na kay EFP spokesperson Colonel Francila Margaret Padilla, na paulit-ulit na nilang sinasabi na ang kanilang katapatan ay sa watawat ng Pilipinas at sa saligang batas. Matatandaan sa post ni Tulfo, may mga mamabatas na bumabalik sa dating gawi na nangungutong umano sa mga kontraktor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Una lang ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malawakang katiwalian kaugnay ng maanumalyang flood control project na nagpasidhi sa hangarin ng publiko para sa ganap na pagbabago na hanggang ngayon ay hindi pa rin naimbestigahan ang mga tumanggap ng mali-maletang kickback mula sa pamahalaan. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, target ngayong araw ng Amerika na masilihan na ang kasunduan sa pagitan ng Iran para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon kay U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, ito'y para payagan ang mga commercial ship na muling makalayag sa naturang o makapaglayag sa Strait of Hormuz. Ayon na sa U.S. top official, kasalukuyan nakikipag-negosasyon na sila sa Iranian para may tsansaan niya na magkaroon ng kasunduan ng muling buksan ng lagusan ngayong araw na ito at umusad na ang mas normalisadong posisyon sa naturang sigalot. Dagdag pa ng opisyal na anumang kasunduan ay magpapanumbalik sa freedom of movement sa mga pangunahing shipping lane na magbibigay linaw na hindi papayagan ng Iran na magpataw ng tools of peace sa mga dumaraang mga barko sa nasabing lugar. Nakitaan naman ang posibleng ng positibong epekto ang mga pahayag na ito ng Treasury Chief kung saan bumaba ang presyo ng krudo sa below $77 kada bariles sa kasabay ng pag-asa ng mga trader na muling mabuksan ang rota sa lalong madaling panahon. Tinaya naman ni Secretary Bessent na maaaring bumagsak pa ang presyo ng produktong petrolyo oras na tuluyang gumalaw ang daang barko o daan-daang barko na natenga ng ilang buwan sa Persian Gulf dahil sa gera sa gitnang silangan. Samantala, makailang ulit naman ang pagtatanggi sa panig naman ng Iran ng pagtalakay sa kasunduan kasama ang US kaugnay ng Strait of Hormuz at nilinaw ang karatig bansang Oman, sila ang makikipag-negosasyon. Sa balitang pa ang ekonomiya,

Nananawagan naman ang Nexus Rider Alliance kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking hindi mawawala ng hanap buhay ang libo-libong motorcycle taxi na mga rider dahil sa rider allocation o capping system. Napatuloy na ipinatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon na kay Renato Imbiado, chairman ng Naturang Alliance, hindi malinaw kung ano ang mangyari sa mga rider na lalampas sa allocation ng isang platform at kung paano sila makapaghanap buhay sa ilalim ng mga bagong provisional authority. Ang mga rider ay binibigyang pagkakataon na tumanggap ng booking mula sa iba't ibang platform kapag mahina ang demand sa isang app. Dagdag pa nito na ang pagbabawal sa multi-apping ay maaring magpahina sa kakayahan ng mga rider na umangkop sa pabagubagong demand at sitwasyon sa kalsada na maaari ring makaapekto sa reliability ng motorcycle taxi services. Lilinaw din ito na suportado nito ang regulasyon, kaligtasan at accountability ng motorcycle taxi industry. Gayunman, iginiit itong dapat maging malinaw, praktikal, makatao at tumutulong sa aktual na pangangailangan ng mga rider at commuter ang pagpapatupad ng patakaran, lalo na't hindi sapat ang kasalukuyang cap upang matugunan ang lumalalang demand.

0: Sa balita sa larangan naman ng sports, umangat na ang Women Tennis Women's Tennis Association ranking ni Pinay Tennis Star Alex Iyala. Sa inilabas na ranking, hawak na nito ang bagong career high na world number 20. Ang naturang pag-angat ng ranking ay matapos namang magkampiyon sa Mubadala DC Open. Pinalo kasi ni Alex ang American world number 3 na si Jessica Pigola sa finals ng Mubadala DC Open sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Sinabi ni Alex na hindi siya makapaniwala na magkampiyon ito sa WTA 500 title. Ang 21-anyos na si Alex ay mayroong first round bye at seeded 25 sa WTA 1000 hard court event. At sumanyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Wednesday, 5 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangilinan Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Good morning nga pala sa mga taga-LGU ng Banisilan na Cotabato at sa Alameda, Cotabato. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

i-sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.